0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
1: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
5: Ang ubiti ko ato, dato'y saksakit yung pagpagkit, dato'y pakidney, tapos dato'y rusok.
4: Rusok.
5: Uy, natin po natin ang gastric acid yung hospital.
4: Yung hospital. Anya tinagdag na nag-check out tayo?
5: Na admita di lamot.
4: Manungal daw?
5: 7 days.
4: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Bionic. Anya, tata, anya tina... Ano ba yung naramdaman mo ngayon?
5: Mayatin.
4: Mayatin. Awan natin tagsakit yung rin. Sikit mo.
5: Awan ito.
4: Rosok mo. Nairuwar mo ti... Bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
5: Pointo.
4: Ado-ado ti... Nairuwar mo ti... Pati liver mo, no?
5: Pointo.
4: Di balay niya, ada pa yung pag-uwi mo.
5: Ato.
4: Ada pa yung nairuwar. Di balay niyo na pati liver na.
5: Pointo.
4: Ado pa yung...
5: Masit lang to.
4: Masit lang. Tagasin ka, taga... Lamot?
5: Taga
4: lamot. Lamot, tipog ko na?
5: Pwento.
4: Ano yung kumplito mga ramol?
5: Bird? Bird, galangin na tawag.
4: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
5: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng timang matipid, mayaktig ito yung pakaagasa.
4: Like me, tas awan tayo operasyon.
5: O yun to.
4: Naitake mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
5: Salamat din ni Apo sa talagang ng instrumento ng nangagas kaniya mga kuat at sa bubani.
6: Here we go. It's another hour of today's best.

sa ating lahat. You've heard that song, Siculo, by Mackie, Angela, and Nico. That song was brought to us by Bionic Herbal Coffee. Again, good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ onboard, DJ Barry. Our time now is 8:23. And today is Monday. Happy, happy Monday to everyone. September 28, 2026. 88 days na lang po bago ang Pasko. Yes, napakabilis naman po ng araw. Talaga naman. Hello po sa lahat ng bagong Paso, sa kanilang mga school, sa kanilang mga work, at syempre sa mga on the way dyan, mga nagda-drive pa. Mag-ingat po sa ating pagmamaneho. Ay, hindi pa siya ganun kainit ngayon. Kahapon iba yung, ay hindi pala, nung isang araw pala. Grabe yung init, oh. And asampara po natin ng mas iinit pa na klima sa susunod pong mga buwan. Siguro paghandaan din natin, syempre. Walang siguro, paghandaan tayo. Ang hirap po kalaban ng araw. Napakaraming pwedeng mangyari. Tataas na naman ang mga. Marami na namang tataas dyan, ang presyo. And, naman ko ba, bakit bare months pero nag-El Nino eh. Climate change nga naman. And, siyempre, dapat naman kasi talaga, reflect din tayo sa, baka may mga doings din tayo. Simpleng pagtulong lang po sa ating kalikasan, pagtapon lamang ng basura. Baka hindi pa magawa. Oo, wag naman yung kinaingat, tapos ilalapag mo na lang dyan, o ano mo na lang dyan sa ere, dyan sa hangin. Ganun. Kala yung mga pinagbalatan ng candy, pwedeng-pwede naman ibulsa. Malaking tulong na yan. Siya pa yan na idadagdag sa mga nakatambang. And ayun nga, hindi rin po tuloy ang barangay election. Ayun, and extended ng 2 years ang mga nakaupo ngayon. Extended ng 2 years ang kanilang serbisyo. Nawa naman sana ay gawin nila ang kanilang mga duty sa kanilang nasasakupan. Sayangin ang 2 years extension. Lalo na yung mga nagbabalak sana uli tumakbo. Yung mga nakaupo ngayon na nagbabalak uli tumakbo. Yun yung na kailangan pang gawin. Dahil automatic na. But make sure na your heart for your community is nandyan pa rin, ha? Huwag mawawala yun. Dahil pinasok nyo yan. Tinanggap nyo yan ng buong buo. Kailangan ng panindigan. Pero dapat naman maging concerned po tayo. And syempre may mga gusto rin akong batiin na talaga namang tumutulong sa kanilang community. Hindi ko na babanggitin ang barangay. Hindi ko na rin po babanggitin ang pangalan. Alam nyo na yan. Thank you po sa inyong serbisyo. Sana ganun lahat. Okay, but anyway, congratulations. Tuloy-tuloy lang po ang inyong serbisyo. Magbabalik po ang inyong lingkod. Let's hear this song called Pantropico by B. Again, this is your DJ on board, DJ Barry.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Angelo Onde, safety manager. Agustan ko nang uminom ng MX3 capsule, bilib ako sa MX3. Kaya ako yung uminom ng MX3.
1: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Bilib ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3.
2: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX3ordinary with MX3.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hoy!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBT. Good morning, it's now 9 o'clock.
1: Today's the mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Sweet 97.7.
2: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternatibo Medicina, ang gumagawa sa DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Ang mga epektibo, legit at FDA approved na mga suplemento na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para magtalakay na naman na mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating pong programang Health Alert. At lalong-lalo po, mga kaibigan, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na araw-araw nagpo-post tayo ng mga health information para po sa inyong lahat. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga health information at ating programa araw-araw. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, pag-uusapan natin sa araw na ito ang mga rason bakit nagiging unproductive ang isang tao, lalong-lalo na sa mga employers. Students na kung saan walang konsentrasyon, laging blanco ang pag-iisip at minsan nagpa-panic attack. Ayon sa datos, mga kaibigan, umabot sa 6 million na mga Pilipino ang nabubuhay na may depression o anxiety. Ang Pilipinas ang pumapangatlo sa Western Pacific region na may pinakamataas na rate ng mental health problems. Kaya, mga kaibigan, lagi nating inuulit-ulit, uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety. Ilan kasi sa pag-aaral nagsasabi na ang correlation ng oxidative stress at anxiety. Nakita sa pag-aaral na ang imbalance pro-oxidants at antioxidant ang sumisira sa cell components including protein, lipids at nucleic acids. Kaya lagi nating ini-encourage ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Imagine ha, mga kaibigan, kung walang panglaban ang iyong mga selula sa oxidative stress dahil kulang ka sa antioxidant, hindi ka mahilig kumain ng gulay, minsan lang nakakakain ng prutas. Mas marami ang nakakakain na pro-oxidant. Mahilig sa matamis, mamantika at matataba na karne. Natural, masisira talaga ang mga selula. Okay lang sana kung anxiety lang. What if cancer ang lumabas? Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Dahil, makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, isa itong superior antioxidant combination na tumutulong labanan ang oxidative stress at maiwasan ang maraming problema, lalong-lalo na ang anxiety and even cancer problem.
2: DTX 500 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: Ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ang pumipigil sa oxidative stress sa utak. Kung sobra na kasi sa dami ang damaged cells, this will lead to severe psychological distress. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ito ang kapsula na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan para maprotektahan ang utak at buong katawan. 2% lang ang total body weight ng utak, pero ito ay kumukonsumo ng 20% ng total ng oxygen galing sa ating hininga. At alam naman natin na ang oxygen ang ginagamit ng cell sa aerobic cellular respiration at ito ay nagre-resulta ng free radicals. Ito ang dahilan kung bakit ang central nervous system ay vulnerable sa oxidative stress. Limited kasi ang regenerative capacity ng neutral cells. Tapos na ang mitotic activity ng neurons, pero hindi na ito nagre-replicate. At ang pangalawa, ang structural characteristics ng neurons ay sensitive sa oxidation as compared sa mga cells sa ibang organs. Kaya kung hindi ka naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, madali lang sumasakit ang ulo. Laging sumasakit ang ulo. Inaatake ng migraine, mental block at confused dahil yan sa mataas na free radical sa iyong utak causing oxidation at of course anxiety. Kaya kung nararamdaman mo na ang mga ito, yung lagi na lang tulala at ang lalim lagi ng iniisip, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
2: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalanak sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan.
2: Kahit
5: pang benefits sa kalusugan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na. Detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na Vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: Ang neurotransmitter na dopamine, norepinephrine at serotonin ang madaling maapektuhan sa oxidation, lalo na sa mga kababaihan na bago lang nanganak na kung saan nagkakaroon ng imbalance ang kanilang hormones. At kung bumababa ang serotonin, which is happy hormone, magtataka ka na lang na nakakaramdam ka ng sobrang lungkot. At dapat nating tandaan, kapag nasubrahan sa anxiety, magiging depression ito na isa sa dahilan ng pagpapakamatay. So sa mga magulang na kung nakita ninyo ang inyong mga anak na nagkaka-anxiety symptoms, painumin agad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C bago pa mahuli ang lahat.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na nag-taste at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
4: May mga mental markers ang anxiety, too much worrying, uncontrollable na pag-iisip na parang laging may mali, pag-iisip na mamamatay ka na, na kahit kunti lang ang nararamdaman, akala mo delikado na, mga physical symptoms na akala mo cancer na, na akala mo ikakamatay mo na. Nagkakaroon ka ng kakulangan sa positive thinking. At minsan, kahit pinipilit mong maging masaya, mangingibawa pa rin ang pagkalungkot. Kaya kapag ganyan na ang nararamdaman, siguradong nagka-oxidative stress na ang utak mo na nakaka-apekto sa iyong neurotransmitter na serotonin na nagmumodulate ng mood, cognitive function, at dopamine, the pleasure and reward hormone. Kaya suplayan ng saktong antioxidant ang katawan para maiwasan ang pagtaas ng free radicals na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng oxidation sa utak na nagdadala ng anxiety. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na umabot sa 1.3 million nung sinukat ito na kailangan ng katawan, mga selula, lalong-lalo na sa utak. Labanan ang anxiety na pwedeng humantong sa depression. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
7: Po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Tinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
2: DTX 500 mabibig sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibig sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas maganda, pagising pa lang sa umaga, suplayan na ang katawan sa antioxidant. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, nagtataglay ito ng napakataas din na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Na nung sinukat ito ay may taglay na 1.3 million orax scale ng antioxidant na kapag ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, maiiwasan ang stress, maiiwasan ang anxiety dahil may panglaban tayo sa antioxidant na siyang dahilan ng oxidation, lalong-lalo na sa utak na nagli-lead into anxiety and depression. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, hindi lang de-sugared sugar cane at ampalaya ang nandyan na nakakatulong para maging healthy ang utak at maiwasan ang cancer. Nandyan pa, makaibigan, ang chia seed at psyllium husk na tumutulong palabasin ang mga toxin na nakadeposit sa tiyan. Kaya kung ang Clinica DTX Coffee Mix ang kape mo, ang hinihigop mo, ako, nagkape ka na, nag-detox ka pa, nagkape ka na, sinusuplayan mo pa ng antioxidant ang iyong katawan na kailangan upang labanan ang free radicals. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang Clinica DTX Coffee Mix, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi mapeke dahil ang daming kumakalat ngayon na peke online, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil kapag sa pharmacy ka bumili, sigurado na yan ay FDA approved, mga suking tagapakinig. Available na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong lalo makaibigan sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919 0028117.
2: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DJX 500.
8: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unti nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
9: Okay.
2: DTX 500.
8: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniyanda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500!
13: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
2: DTX 500.
13: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
4: Yan po mga kaibigan ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C mga kaibigan. Pero lagi nating pinapaalala ha, ang ininom po nila mga kaibigan ay yung legit, no? Yung epektibo, yung FDA approved na DTX 500 herbal capsule. That's why nga daming nagme-message na sa ating page na, Doc, ganito ba talaga? Oh, naka soft gel, parang wala namang effect, no? Pero makaibigan, ang original na DTX 500 herbal capsule, naka-capsule, no? Naka-box, naka-blaster. Oh, ingat po makaibigan ha, yung mga nakabote-bote lang diyan. Naku po. Kawawa makaibigan, no? Naawa tayo sa mga nagme-message sa page natin na nakabili na sila, no? Nasasayangan sa pera na hindi napaisip na kung bakit itong mga kababayan natin na mapagsamantala, no? Pag nakita nila na epektibo, gawan ka agad ng piki. Kaya imbes na gumaling ang ating mga kababayan na nagtiis sa mga karamdaman sa matagal na panahon, mas lalo tuloy nagkakaroon ng problema. Ay, naku po mga kaibigan. Kaya siguraduhin na original ang ating mabili. Puntahan na lang ang pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang SRP ng DTX 500 Durable Capsule ay 410 pesos lang po. Ang SRP mga kaibigan. At kapag nakainom ka niyan araw-araw, lalong-lalo na, kasama ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Ay naku, maiiwasan ang anxiety, depression, cancer. Maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Maiiwasan ang pagtaas ng blood pressure. Naku po, lalong-lalo na sa mga mayroong mga maintenance ha. Subukan nyo po mga kaibigan, within 15 days, makikita mo talaga ang napakagandang epekto nito. Lalong-lalo na kahit mayroong kang maintenance, sumasakit pa rin ang ulo, laging nananakit ang batok, siging ihi ng ihi sa gabi, kahit mayroon ng maintenance sa diabetes, nagtusok-tusok pa rin ang paa, nangangalay. Subukan po mga kaibigan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Actually mga kaibigan, baka nagtataka kayo, bakit DTX 500 ang the best na sinasabi natin? Kasi ang ating katawan, our body is composed of cells, skin cells, even ang ating dugo, composed of cells, blood cells, di ba? Yan po mga kaibigan na kung saan nakita sa pag-aral na ating mga eksperto sa dalawang scientist sa Amerika na ang pinaka-protection sa ating mga selula. Dahil kapag meron tayong healthy cell, magkakaroon tayo ng healthy tissues. Diba? Doon po yan. Makikita natin yan. Healthy tissues. Then after healthy tissues, magkakaroon tayo ng healthy organs. Pagka magkaroon tayo ng healthy organs, magkakaroon tayo ng optimum health. No? So saan nagsisimula? Sa mga selula. Ibig sabihin, kapag nasisira ang mga selula because of oxidative stress, no, itong mga free radicals, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problemang pangkalusugan. Diyan pumapasok ang mga health problems. Kaya ang antioxidant lang ang kailangan natin na protection para maiwasan makaibigan ang pagkasira ng mga selula na magdadala sa atin ng optimum health at ng pinag-aralan makaibigan. Ang tanim, no? Actually makaibigan, nung inaral itong desugared sugar cane, itong tubo, biruin mo ha, nasa 9 months nakababad po ito sa init ng araw. Nagtataka ang mga bakit kaya, no, na hindi naman nasisira itong tubo. Siya yung 9 months bago pa i-harvest na tanim, mga kaibigan. Nung pinag-aralan, itong balat pala ng tubo, yan pala yung mapait na bahagi ng tubo ay nagtataglay ng flavonoids, no? Nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Kaya yan ang dahilan na kaya niyang i-block ang oxidation dala ng sobrang sikat ng araw. Kaya nung in-extract ito, nung sinukat, agoy, umabot makaibigan ng 1.3 million ang orax scale ng antioxidant na kapag makapasok sa ating katawan, tinatawag ito ng mga eksperto na transferred antioxidant na nagbibigay ng proteksyon sa buong katawan sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga selula. Kaya lagi nating inuulit-ulit, subukan nyo po ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Yes, makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang talakayin, mga suking tagapakinig, ang benepisyong maihatid o maibigay sa atin ng Mighty C, the Alkaline ng Vitamin C, especially sa mga kabayan po natin dyan na lagi na lang matamlay, walang gana sa trabaho, lalong-lalo na pag pabago-bago yung panahon, itong tag-ulan, naku, nakakatamlay makaibigan. Kaya biglang sigla at lakas ang katawan, mag Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C makaibigan ay alkaline na vitamin C. Isang suplementong vitamin C na hindi po acidic at maaring magbibigay ng 100% grade ng vitamin C na mas mabilis na sisip-sip ng katawan. Yun ang kagandahan makaibigan, no? Kapag alkaline vitamin C ang vitamin C mo, mas absorbable, madaling masipsip makaibigan ng katawan. Parang yung kasamahan ko lang sa trabaho, magaling sumipsip. Ganun po makaibigan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Napakabilis po itong masipsip ng ating katawan. Ang MindTC, mga kaibigan, ay nakakatulong sa katawan na magbigay ng mahalagang proteksyon sa kalusugan. Nagbibigay ito ng mas maraming antioxidant sa katawan na pumuprotekta at nagpapalakas ng iyong immune system. Gayon din upang palakasin ang mga ugat, kasukasuhan, kalamnan, mata at iba pang bahagi ng katawan. Ang bawat kapsula, makaibigan, ng pag-inom mo ng MyTC ay may 500 mg ng vitamin C na nasa buffered sodium ascorbate formula. Ito ay may parimong dami ng vitamin C na katumbas na kayang ibigay ng 10 orange. Biruin mo, makaibigan, kumain ka ng 10 orange bago ka pa makakukuha ng 500 mg of vitamin C. Pero sa isang kapsula lang na MyTC Alkaline Vitamin C, siguradong protection ang makukuha mo dahil meron na itong 500 mg. Kaya lagi natin sinasabi, makaibigan, ang fruits, especially orange, guava, no, itong mga prutas, mga suking tagapakinig, actually meron namang vitamin C, and even vegetables may tagline na vitamin C. Pero lagi ko po kayong pinapaalalahanan na ang vitamin C is water soluble. Very sensitive po ito, no? Ma-expose lang ito sa init, nawawala po ang vitamin C. That's why kahit minsan nakakakain tayo ng prutas at gulay, nagkukulang pa rin tayo sa vitamin C. That's why ang alkaline vitamin C supplementation is the best kailangan para mapalakas ang resistensya, lalong-lalo na pagpabago-bago ang panahon. Mag-alkaline vitamin C, MyTC, mga kaibigan. Kaya't maging malusog at protektado araw-araw, simulan ang araw sa pag-inom ng MyTC Alkaline Vitamin C at para sa mas mainam, mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at MyTC. Lalong-lalo na kapag pagising mo sa umaga, Klinika DTX Coffee Mix kaagad ang nainom mo. Nako, napakagandang maibigay nito na benepisyo sa ating katawan.
2: MyTC, the Alkaline Vitamin C. Ang lamang sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-MyTC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MyTC, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Josie sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Sa liwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, tuwak sa panlasa namin kabataan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
4: Klinika DTX Coffee Mix, makaibigan, MyTC Alkaline Vitamin C at DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas. Sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pero makaibigan, wala na pala tayong time sa pagpatuloy sa ating programa. Medyo napasarap ang ating usapan, mga kaibigan. At sasagutin na lang po natin yan through text line ang inyong mga katanungan sa ating text line number na 0919-002-8117. Makaibigan, niyo po nakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas. Doctor of Naturopathy, Dr. June Alkisam, na laging nagpapaalala, protektahan ang ating katawan. Protektahan ang ating mga selula. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Araw-araw at lalong-lalo na. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinakamainam na kape. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Lagi nating tandaan na ang pagtulog ng maaga, mga kaibigan, ay kailangan para sa malusog na pangangatawan. Sabayan na ang ehersisyo, tamang tubig sa buong araw. Pagkain ng prutas at gulay, mga kaibigan, ay kailangan para sa optimum health. Kasama ang DTX 500 Herbal Capsule para masuplayan ng antioxidant ang ating katawan. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
1: Coffee Mix.

0: Tuwak sa panlasa naming kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Test po ito, isang VSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
3: Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by M-Extra Capsule. Dito ako bilib. And Crab Cravings, the regional only crab in the city.
4: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.

0: wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit sa jewelry loan ng FICO Bank, kalumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
3: Sweet 97.7.
4: This song was brought to you by MX3. Be MX extraordinary with MX3.

to my program, The Wake Up Call. Magandang morning po sa ating lahat. 9:43 na po ng umaga. Naku, napakabilis naman po ng oras. Oras na naman ho ng merienda. Kasi nga po, 17 minutes to go. Mag-aalas 10 na po. Yes. And 88 days na lang din bago po ang Christmas. Parang nung nakaraan lang, 100 plus to. Ngayon, 88 na. Hello po sa lahat na nakikinig po sa atin ngayon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Manatiling nakatutok dahil marami pa pong susunod na programa. And of course, iba't ibang DJs pa po ang makakasama natin hanggang mamayang gabi. Ayan. Thank you so much for tuning in. Dito po si DJ Barry. Makakasama nyo po at nakakasama nyo tuwing araw po ng Monday to Thursday, 6 a.m. to 10 a.m. Again, hello po sa lahat ng kinig po sa atin. Of course, sa lahat din po ng nagja-drive sa mga oras po na ito. Good morning. I just want to shout out Dreams Events Center. Located po yan sa Buena Vista, Santiago City, Purok 3. Kung taga Buena Vista ka at naghahanap ka ng venue, naku, malapit ka na rito. And kahit hindi ka naman taga dyan o taga Santiago, okay lang din yan. Dahil dito, very sulit and affordable. Napakarami pong kasama ng kanilang kasama pag nag-book ka sa kanila. No, sobrang dami. Meron ditong all-in-one na to, ha? Meron ditong air-conditioned room, function hall, lights and sound system, pool, of course. Meron din ditong tents, parabolic tents, kung kailangan natin at medyo marami tayong bisita, pwedeng-pwede po natin ipa-open yan, pa-set up sa kanila. And eto pa, no, kahit marami pa kayo, napakaluwang po dito ng parking space. Yes, hassle-free po ang kanilang parking. Yan, which is isa sa mga talagang kailangan natin pag nagpapa-event tayo, ang parking space. Dito po, wala na tayong problema. Napakaluwag po ng kanilang parking space. Again, this is Dreams Event Center. Matatagpuan po sila sa Purok 3, Buena Vista, Santiago City. And sa mga gusto pong mag-inquire o mag-book, pwedeng-pwede nyo pong tawagan ang mga numerong ito. 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Ayan, kung para gusto nyo mas madali, pwedeng-pwede nyo rin po i-message ang aking page to ask for the increase. At pwedeng-pwede ko po kayong matulungan. Ang aking pong page ay DJ Barry. Yun lamang po, napakadaling hanapin. DJ Barry lamang. Barry as in is strawberry po ang kanyang spell. Again, Dreams Event Center. Located at Buena Vista, Santiago City. Thank you so much. Magpapaalam na po ang inyong lingkod. Muli po, ito po si DJ Barry saying that wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: ay 20 prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Check!

0: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalaga paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
4: Bakit naman, Maring Charmaine?
3: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
4: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
3: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
4: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
3: Jewelry loan? Paano yun?
4: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
3: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
4: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
3: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
5: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Easy Blast Out. Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swabe yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
1: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: There goes a classic from Junior, a song called It's Only Love, brought to you by Casino Plus and Novelino. Pour out what's special with Novelino, my wine and only. It is now 10:32 in the morning, time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cawayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4500.

0: strength within. Geo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Centro West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba

ang kandila na tinitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kal kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo. Vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukaan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At,
niya pinirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katayin pong magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo kung paano kayo natulungan, sila po ay

0: tulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number ng ating pong Globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ng ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya work day man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings located at Puruk Uno, Rizal in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: ay nasa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Balak nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ng Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500, bilis sa mga butika.
11: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

You guys just heard a cool version of the Bee Gees, You Should Be Dancing, alright? That was by DJ Magic Mark, although the Bee Gees' voices are still there. Quite obviously, alright? Of course, magandang hali sa mga taga-subaybay natin na nakatutok pa rin hanggang sa mga sandaling ito dahil alas 11 pasado na naman. Mga sweethearts, isa lang ibig sabihin niyan, tayo ay naka-live na naman sa ating official Facebook page. At tulad ng dati, ayan, inaabangan ang ating espesyal na segment dito sa ating programang The Noontime Prime. Ang segment na kung tawagin ay, alam na this, Dear DJ Lee. O, diba? Shout out sa mga friends natin from New Jersey. Ayan, abuhay naman nung nagpadala ng kanyang mensahe sa atin, si Ate Mabel Angeles. O, diba? Hello, Ate Mabel. Hello po, DJ Lee says here. O, diba? Hello, hello. Sana nag-enjoy ka, Ate Mabel, sa mga pinapatugtog nating may kalumaan. Si Ate Mabel kasi maka-old songs to eh. Kaya todo abang siya sa aking programa kasi alam niyang meron at meron siya magugustuhan sa playlist ko. O, diba? Pagka ganito sumasapit ang alas 11, diba? Onwards, alam na this. Ayan. Lalo na mamayang papaslow down na tayo. Ibig sabihin, mga playlist din mismo ni Ate Mabel ang mapapakinggan natin. O, diba? Playlist niya talaga. May sarili siyang playlist. Alright, good afternoon, DJ D. Sabi dito, masyado pong maaga po for good afternoon. Good morning pa lang tayo. Di ba lang? O, mamayang alauna pasado. Kaya, good afternoon na. Alas 12 pasado, rather. Ayan. Of course, si Danny Payad ang buwabati sa atin ng good afternoon. Okay, hello, hello, Sir Danny. Hello na lang. To be safe. At good morning, ayan, yun ang appropriate kasi nga umaga pa lang, Kuya Danny, hindi mo na itatanong, anong oras ba dyan sa inyo? Baka naman gabi na dyan. Ay, hindi, hapon na pala kasi good afternoon yung bati niya. O, sang lupalop ng mundo ka ba? Sang side of the world ka ba? 11:20 sa ating orasan, yan ang exact time natin, Philippine Standard Time yan. So, ang bati natin, good morning. Magandang umaga o magandang tanghali. Ayan, pasok pa rin sa mga kahit na tanghali kasi tanghali naman na talaga. O, diba? Anyway, sa ating pagpapatuloy, ayan, shout out sa mga sweethearts natin na tiyak makaka-relate ano, sa ating pag-uusapan ngayon. Lalo na yung mga, or particularly yung mga na-friend zone. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng na-friend zone? Oh, matagal ng term to actually, ano, Gen Z na ba ito matatawag, itong term na to? I think so, kasi nga, noong panahon namin noon, yung friend zone di pa uso. Ang alam ko lang yung zone, di ba? Purok. Ayan, pero yung friend zone, parang bagong salita yan eh, kung tutuusin. Pero not so new anymore, di ba? Na friend zone, malamang makarelate yung mga millennial. O, sige, wag naman Gen Z lang, pati millennial. O, kahit mga thunders, nakaka-relate na rin sa na friend zone. Kasi may uso na rin ang friend zone ngayon sa mga thunders. Charot. Pati thunders na nananahimik dinabay. Okay. Anyway, sa pagkakataon na to tayo, mag-share na naman ng isang kwento tungkol dyan sa bagay na yan. Actually, this is the first time ano, that we're gonna be tackling something like this. Yung tungkol sa friend zone. Nasubukan nyo na ba o naranasan nyo na ba ang ma-friend zone? Kung oo, nako, sorry. Condolence. Condolence. Di ba ang hirap ng na-friend zone? O, yung parang kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. O, di ba? Pero parang hindi naman bagay lyrics kasi nga napawi ang aking pangangamba. Hindi nga napawi yung pangangamba mo, lalo kang na-stress nung nalaman mo na kaibigan lang ang turing sa'yo. Kasi iba naman yung atake ni Lilette sa kanta na yan. Si Lilette kasi nagpasikat nun. Pero ang unang kumanta yata si, ano, yung grupong Cinderella. Tama ba ako? Oo. Di na ako sure. Anyway, kung ano man ang lyrics ng kanta na yan, yung title na lang ang pakatutukan natin, huwag na yung lyrics. Ano? Yung kaibigan lang pala, ang turing mo sa akin, ang saklap. Ba't di mo agad sinabi? O, diba? Hinayaan mo pa ako na, you know, to go the extra mile para maipakita lang yung pagmamahal ko o may paramdam sa'yo na mahal kita. Yung pala, ang sukli mo sa akin ay friends lang tayo. Ouch. O, diba? Yun ang tinatawag na friend zone. Okay, to elaborate further. Elaborate. May paliwanag pa. Hindi pa ba sapat yun, DJ Lee? O, sige lang ha. Upisahan na lang natin. Pagbabasa ng sulat. Okay, wait lang. Meron pa raw tayong karagdagang paliwanag. O, diba? Alright. Yung na-friend zone, ayan, para sa
dagdag na kaalaman ng medyo hindi familiar sa term na to. Ang na-friend zone mga sweethearts ay nangangahulugang nasa isang sitwasyon ka kung saan ang taong gustong gusto mo o pinopormahan mo ay nakikita ka lang bilang isang friend o kaibigan. Diba? At walang balak na pumasok sa isang romantikong relasyon. O diba, it hurts. Sabi ka nila, it's hurt. It's hurt daw. Whatever. Okay, sige, simulan na lang natin na magbasa ng sulat, okay? Para lalo kayong makarelate. The letter we've got for today reads, Dear DJ Lee.

sorry naman at medyo naubo ako off the air. Sa buong high school life ko, DJ, ay may iisang lalaki lang akong naging crush. Talagang buo ang suporta ko sa kanya ever since. Dahil nagsimula kami bilang isang kaibigan. Pero sa ngayon, malayo po kami sa isa't isa. Ang dahilan, sumama po kasi ang loob ko sa aking nalaman lately. Throwback lang po, DJ. Nung araw, wala akong pinapalampas sa mga activities at projects niya sa school. As in, lahat-lahat present ako. Dahil isa siya sa mga leaders namin sa klase. Super proud pa naman ako sa kanya dahil siya ang number one sa klase namin. Magkaganon pa man sa dami ng kanyang mga gampanin bilang leader, hindi niya na rin maharap ang karamihan sa kanyang mga activities, lalo ng projects at assignments. Kaya ako po ang gumagawa noon para sa kanya. Hindi naman ako katalinuhan, DJ, tulad niya. Pero masipag lang din po talaga ako. At sabi nga po nila, lahat makakaya mong gawin para sa isang taong espesyal sa'yo. Ang hindi ko lang po inaasahan, DJ, ay yung nabasa kong post niya sa Facebook lately. Pinasalamatan niya po kasi ang pagkarami-raming tao, ang mga mahalagang tao sa buhay niya. Pero wala po ako doon. Ang nabasa ko pa, DJ, ay may pinasalamatan siyang classmate namin na tinawag niyang special someone. Parang gumuho ang mundo ko nang hindi ko mabasa ang pangalan ko. Ibang pangalan po kasi. At ang masaklap ay classmate pa po namin. Labis-labis ang hapdi na naramdaman ko, DJ. Akala ko po may pagtingin din siya sa akin all along. Yun pala ay na friend zone lang po ako. As in, kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Parang nagkarambola ang kalooban ko ng mga sandaling iyon. Siguro dahil nag-expect po ako ng todo. Pero yun pala ay nganga. DJ, nag-decide po ako na layuan na lamang siya without saying a word. Panay po ang message niya sa akin pero ini-ignore ko po siya. Feeling ko, kailangan niya lang ako na tagagawa ng kanyang mga projects at assignment. Pagpayuhan po ninyo ako, DJ, tama po ba ang aking naging desisyon? Hindi ko alam kung paano po ako makaka-move on. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Chelsea.

Give it up for Lilette with the song called Kaibigan Lang Pala. Dito pa rin syempre sa Dear DJ Lee segment ng ating programang The Noontime Prime. Baga ba't hindi naman akma, ano, exactly yung kwento na binasa natin kanina from Chelsea sa lyrics ng kantang ito ni Lilette. Ayan, mema lang tayo. Mema i-play lang tungkol sa kaibigan. Kaibigan lang pala. Alright, dahil yung kwento naman ni Chelsea na friendzone siya. So basically this song that I just played is not about being friendzoned or anything like that. Okay, it's all about finding out na yung tao pala na iniisip mo na nagugustuhan ng nagugustuhan mo rin ay kaibigan niya lang pala, o di ba, and you're happy to find out, di ba, about that. Okay, kasi nga kaibigan lang pala yung turing niya doon sa guy, samantalang ikaw eh may pag-asa ka pa sa kanya, o di ba. But anyway, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Actually, yung Dear DJ Lee segment natin para sa mga bago, ano, sa ating segment, kasi-tune in lang at wala pang idea kung ano yung tungkol sa segment na ito. Once and for all, kay this segment is all about mga personal na kwento, di ba? Mga personal na karanasan na pwede nyo pong ibahagi sa amin by writing us a letter, di ba? So, kahit ano pa yan, basta may problema kayong pinagdadaanan at relatable naman, tiyak kapupulutan ng aral, pwede nyo pong isubmit yan. Pwede nyo kong i-DM o i-PM mismo. Hindi naman kailangan hard copy ng letter. Pwedeng soft copy lang. Ipadala nyo lang sa akin sa aking messenger or Facebook messenger. O, diba? Dahil ang mga tinatalakay po natin dito, mga personal na karanasan, kwento, ayan, mga drama sa buhay. O talang buhay ninyo kung gusto ninyo, diba? Basta may matinding emosyon. Diba? Gaya ng lungkot, ano ba, pag-ibig, pwedeng love story, pwedeng tungkol sa kabiguan ninyo sa buhay, tungkol sa mga kwento ng tagumpay na madalas natin naririnig sa mga kaibigan din natin mismo. Ayan, pwedeng hindi nyo kwento, kwento ng kaibigan ninyo, kapatid ninyo, ng jowa ninyo, di ba? Pwedeng nyong i-share yan sa Dear DJ Lee segment kung paanong nakapag-share, no, yung mga avid listeners natin the previous episodes, di ba? Sina Ariel, sina Monica, ngayon naman si Chelsea, sino kayang susunod? Malamang ikaw na, sweetheart. Umpisa mo na magsulat. Para masaya, o, di ba? Anyway, tayo magbabalik with a whole bunch more after this short breather. At sa ating pagbabalik, we might be reading some messages we got straight from our comment section sa ating FB Live. Di ba? Dahil naka-live na po tayo, ayan, konting sili po sa official Facebook page natin. At ang makita nyo ang itsura ni DJ Lee, bagong gupit po siya ngayon. Yung gupit ko nga lang medyo napanipisa ng konti. Kaya nagmukha na naman ako, Totoy. Alam na this. Di ba? Nakakabata ng 10 years. Na-appreciate ko naman yung aking barbero. Shoutout nga pala sa aking barbero na si, ano ba yung pangalan nung gumupit sa akin? Nakalimutan ko. Brian! Oo, si Brian. Si Boss Brian.

0: Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.

11:42 on the clock at batiin natin ang mga taga-Lakab Jones sa mga sandaling ito, mga sweethearts, dahil isa sa kanila, ang mga suki din natin, certified suki natin, ay nakatutok sa mga sandaling ito. Si JC, as in John Carlo Peralta ng Lakab Jones Isabella. Ayan, paramdam ka nga, JC, kung nanonood ka pa rin, baka naman pinagsasabay mo kami ng TV mo o ng movie na pinapanood mo ngayon. Ayan, tigil mo na yung pinapanood mo at balik ka na sa live ko, ha? Okay. Possessive lang. Alright. Ayaw na may kahagaw. 11:43 sa ating orasan. Okay, eto na yung request ni John Carlo para naman mag-enjoy siya sa pakikinig sa atin. Baka mapag-antay natin ng bonggang-bongga, maglipat. O, diba? Eto na. Ang trending song ni Laika Gairanod. Ayan, si Laika na bata nag-start ano, sa music industry. At isa ito sa mga nirecord niyang songs when she was still a little girl. Diba, kapapanalo niya pa lang yata ng The Voice ng mga panahon. Is it The Voice or X Factor? Ah, The Voice. Oh, The Voice Kids. Kung saan siya naging grand winner. Oh, diba? Laika Gairanod with one of those songs na nirecord earlier. Pero ngayon lang sumikat. For some reason, naging trending siya sa TikTok, diba? At sa samot-saring iba pang platforms. Kaya talagang hit na hit ang song na to ni Laika Gairanod for some reason. Okay, eto na. Nang mapakanta naman natin si, ano, si JC. Ayan, John Carlo Peralta. This one's for you. Pwede nang mangarap by Laika Gairanod. Enjoy!

Let's give it up for Cherise with Ayaz in that cool R&B song called Pyramid. Okay, what prompted me to play Pyramid was that song from Laika Gairano called Pwede Nang Mangarap. O, diba? Magka-beat sila. Pwedeng gawing mash-up yan. Di ba lang? Usong-uso kasi ngayon yan. Laging isinisingit tong Pwede Nang Mangarap ni Laika for some reason. O, diba? Sa mga memes, sa mga TikTok, at samot-saring iba pa. No? Talagang pinasisikat talaga yung Pwede Nang Mangarap ni Laika. It resurrected from the grave, actually. Okay, the year it was released, hindi pa ganun ka-hit, ano? Hindi agad nag-hit. Pero ngayon, hit na. O, di ba? So, tuwan-tuwa si Laika Gairano. Actually, meron pa siyang latest version, di ba? Ngayong 20-something na siya. Okay, moving on, let's hear it from DJ Lee. Charot. From DJ Lee. Well, actually, oras na para sa ating payong pangmalakasan. Para kay Chelsea na ating letter sender. Na ang problema ay may kaugnayan sa friend zone. Ayan, na friend zone siya ng guy na crush niya. Yung guy na inakala niyang marereciprocate yung kanyang pinakitang pagtingin, eh hindi. Parang unrequited love pala yung nangyari. Kasi nga, ang tingin lang sa kanya nung guy ay kaibigan. Kaya Chelsea, huwag masyadong assuming next time, ha? Okay? Kasi ma-hurt ka lang. Saklap naman ng payo ko. Okay, let's be more gentle. Okay, ito na yung ating payo para kay Chelsea.

Magandang hali, narito ang balitang hatiin ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Inaasahang didikdikin ng prosekusyon si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagharap nito sa impeachment trial kaugnay sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Llano del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong, tagapagsalita ng prosecution, lalong naging matibay ang dahilan ng prosekusyon upang ipatawag ang alkalde matapos niyang hayagang aminin na nagkaroon ng mga transaksyon ang GenCorp Industries Incorporated sa pamahalaang lungsod ng Davao. Ang GenCorp ang kumpanyang idineklara ni VP Sara Duterte bilang business interest sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Sa ikadalawampung pagdinig ng Senate Court ngayong Lunes, tatapusin ng prosekusyon ang testimonya ni Rendel Sopeña, Division Chief ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, hinggil sa mga kontrata ng gobyerno na iginawad sa GenCorp. Sa mga record ng PhilGEPS, may 49 contracts di umano na nagkakahalaga ng 35.878 million pesos ang iginawad sa GenCorp noong panahon ng panunungkulan ni Duterte bilang vice-presidente. Yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba at Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: DJX 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sist at tumor ko.
5: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka pandama. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swabe yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
11: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
12: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
13: Win!

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldrich Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na!
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: POV. Panganay kang hindi pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
17: Sweet 97.7.

0: ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.

0: investment within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Cugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayo sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhiminda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Iyon po ang na kailangan mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine

0: ρίγκουσα πάντως σούγκαν.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli!

0: Sip Last Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

There you have it, a song from Benny. Mga Sweeters, a song entitled Salamin Salamin, and the song's brought to you by Casino Plus. You're still listening here on Sweet 97.7 FM. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong chinitong DJ, mga Sweeters, DJ Chino. Oras po natin, it's already 2:46. Yes, as digmante oras, ito'y pinagmemeryendan, mga Sweeters. And earlier, we played songs, Christmas songs pala. Kasi nga, 88 days na lang, mga Sweethearts ko. Pasko na! Napakabilis talaga ng araw. Mm-mm. Alam ko yung iba sa atin ay hindi pa ready kasi nga nuknukan na ang taas ng mga bilihin ngayon, di ba? Antay tupay makaornungan. Diba, diesel, halos, tawag dito, halos 100 pesos na per liter. Gasolina, o manumutan, 80 plus. Diba, parang blood pressure mo lang pataas ng pataas, bebek ko. Yung uray nukas na, ikarigrigatan. Tama ba? Ikarigrigan. Basta, gets yun na yun. Ikaradap tayo lahat tamo at ano makapagsalibrar tayo iti napintas kinaragsak nga kapaskuan, mga Sweethearts. Kasi minsan lang din naman, diba? Oo. Biling ko, hindi ba tumatalab yung kape? Mali-mali pa yung Mailocano ko. Pero mamaya po pala, we will be live on our official Facebook page. Yes, that's Sweet 97.7 FM, Santiago City. Dagidjay, Sweethearts, tayong hanlaunay nga busy kadagitang oras, no? I mean, nasabi ko na ba yung oras? Parang hindi pa. Maglalive po tayo around 3 to 4, mga Sweethearts ko. So, dagidjay, hanlaunay nga busy. Adya, hanlaunay ubraan na madamdama mo yun. Makigulo na po kayo sa ating live stream. Yes, we will be live on our page, Sweet 97.7 FM Santiago City. Gahan pa nga naka-follow iti page me. Ulit ka po, that's Sweet 97.7 FM Santiago City. Follow mo na, ha? Follow mo na para mamaya. Kulitan tayo, tapos bardagulan, ha? Tapos magla-live din po kami sa kanya-kanya naming TikTok account. Hopefully makahabol si DJ Luna talaga. Medyo kinakabahan na ako. Ang tagal na, mag-alas stress na. Baka on the way na siya. Mamaya ipa-follow up ko kung asan na siya. Oh, eto muna. Let me give you our next song. A song from Shakira, mga Sweethearts. A song entitled Objection Tango. And this song's brought to you by Casino Plus.

0: laban. Sweet 97.7.
1: GGX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: GGX 500. Bibili sa mga buti. GGX 500. GGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang GGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GGX 500 ka. Pandama. GGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
5: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Wow!
8: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagmamanicure. manicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikik, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katulong niyo, katulong niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatundo ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
7: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: have the song from Kim Adjung, mga sweeters, sa song entitled
1: Ave Maria.
2: Ay, Ave Maria lang yun.
1: Maria lang talaga yan.
0: Ala.
1: Actually, it's an original song of Blondie.
0: Blondie?
1: Yes.
0: Ooh, now I know.
1: I-search mo dyan. I-search mo dyan. Baka meron. She talks like she don't care. Parang ganun yata.
0: Oh, okay.
1: Yun.
0: Anong spelling ng Blondie na yan?
1: Blondie?
0: By the way, this song, Maria nga pala yun. This song is brought to you by Fico Bank.
1: Ang bangkong may puso.
0: Ah, diba? Kinabog kayo ng Fico Bank. Ang bangkong may puso. Ikaw meron ba?
1: Yung ano, naka-caption sa live ko sa aking TikTok. Practice, Eka.
0: Okay lang yan. Happy Monday, DJ Lu. Monday ngayon, oo.
1: Yes.
0: And kainang pamilya, mahalaga din ngayon. O, diba? Mm-hmm. Kumain ka na ba with your family?
1: Oo, pero ano?
0: Hindi kayo kompleto?
1: Solo-solo. Hindi kasi syempre, morning, di ba? Papasok pa ng trabaho si mama. Tapos si Johan naman. Ay naku, ang schedule ng pagkain nun pag-gising niya. Ay, ang tagal niyang kumain. Tapos, nagkwento na ako. Tapos, maliligo pa yan. Pagkatapos maligo, kakain na naman yon. Ganon yon. Kasi mapasok siya ng...
0: Conflict of interest. Conflict of schedule. Oo. Hindi nagtutumatubang ka lang schedule. Tinitest ko lang kung gising pa kayo, guys. Kasi ako gising na gising ako today.
1: Oo nga.
0: Hindi ko alam kung bakit.
1: Iba yung ano, iba yung, alam mo, yung hype ni DJ Chino ngayon.
0: Kasi hype ako.
1: Hype ka nga.
0: Nakatawa yun. Uy, ano na guys, galaw-galaw po tayo sa ating comment section. Hi DJ Chino, ano to?
1: Ano?
0: Di ko maintindihan yung sinasabi niya.
1: Ano ba sabi niya?
0: Doty pala, Lami, Fio. Gamu Isabela sa... Basta shoutout sa inyong mga tawag, Gamu Isabela. Nakakaloka yung comment, hindi ko mag-stay. Nahilo yung aking tatlong brain cell. Di ba tatlo na sila ngayon?
1: Dati dalawa lang yun.
0: Yes,
1: nadagdag, nanganak yung brain cells niya.
0: Hindi mo kaya.
1: Paano ba yun, DJ Chino? Anong ginawa mo? Nagkape ka ba?
0: Nagkape ako. Dapat pala yung kape malamig para i-epekto sa akin.
1: Dati kasi ano, puro kasi mainit ang kape mo.
0: Nasanay na ako sa mga lamig na yan kasi nanlamig din siya sa akin.
1: Bakit ginagawin mo ka naman? Si Shaya ay nag-comment, sabi niya, hi, with an extra eye.
0: Ay, nakakaloka. Mas maganda yung sumusobra talaga kasi nagkukuna.
1: Nagkulang
0: siya sa akin eh.
1: Ay, ganun?
0: Tungkol sa akin na lang all.
1: Iba yung energy niya ngayon, ano?
0: Sinong babatiin natin bago maubos tong energy na to?
1: Marami. Ito, si MJ. Hello, MJ!
0: Hello sa'yo, MJ!
1: Si MJ, all the way from Vietnam. Philippines represent!
0: Nakaloka! Baka naman magpa-rose pa yun kay Dinosaur.
1: Dinosaur!
0: Wala,
1: hindi ko alam, Lion yata yung nandito sa TikTok.
0: Ay, Lion yung pinakabongga. Nakalimutan namin sabihin guys, naka-live po pala kami.
1: Ay, naka-live tayo sa Facebook page at naka-live din tayo sa ating kanya-kanyang mga TikTok account. At nag-react si MJ dun sa sinabi kong ano, Philippines represent. Ganun.
0: Ay, nakaloka.
1: Ano kasi siya ngayon, kumbaga parang international. International, ano?
0: Ito pa yung MJ na singer?
1: Yes, yung singer.
0: Kaya pala, pagkadinig ko pala ng MJ na ganun, parang ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko sa
1: ay,
0: MJ.
1: Ay, oo naman. Alam mo ba siya daw ay international gold? Gold medalist yan, no? Ano ba yung sinalihan mo dyan ngayon?
0: May sinalihan siya?
1: Maliban sa singing contest, panalo siya ng multiple awards ngayon sa Vietnam. Gusto mo bang makishare?
0: Ano multiple awards yan? Depende sa awards na yan. Ate ko MJ, ikaw na talaga ang nagwagi.
1: Oo, nasa kanya yun ang corona.
0: Yes.
1: Diba? Wag mo lang iuwi ngayon yung corona dito. Ibang usapan yun.
0: Ibang corona ba yan? Baka virus yan, babe. Coronavirus pala ito.
1: Iba naman yun. Tapos sabi ni Hugot Lines, may mga hugot-hugot lines na naman. Sana pambura ka na lang para kahit paano ma-erase ko ang mga alaala mo.
0: Ay, bakit? Ba't may kailang i-erase na alaala? Alam niyo po ba yung mga alaala na yan? Minsan kapakipakinabang niyang mga
1: yes,
0: yan.
1: Tsaka doon ka naman matututo eh, di ba?
0: Kaya wala ka natututunan eh.
1: Hi, ma'am ko na naman dito.
0: Ay, baka, na, tuloy baka ako. Naman masakit yung pinagdaanan niya, kaya kailangang burain.
1: Hindi, kasi kahit na nasaktan ka doon sa memories na yon, di ba? Still, it's a memory of you. Hindi ka magiging buo at hindi ka magiging kung ano ka ngayon without that. Ay!
0: At saka habang nasasaktan ka daw, tumitibay ka. Pero bakit ako marupok pa rin?
1: Hanggang ngayon, marupok pa rin siya.
0: Mali! Yes.
1: Pwede mag-share. Ang sabi naman ni Mark Carrillo.
0: Oh, ano
1: ang share mo? Share kami ng pera.
0: Hindi. Baka nang sama ng loob yan. O, sige, pag-usapan natin yan, Ben.
1: O, sige, hintayin namin yung comment mo, ha? For now, DJ Chino, do you have a comment there?
0: Wala pa. May medyo tahimik yung mga nanunod sa TikTok. O, di ko lang ba mabasa yung kanilang
1: mga... Hindi pa kasi sila nag-tap-tap-tap the screen. Overthink kasi ako ngayon, sabi niya. Ano yun? Ah, si Erie May! Erie May, o.
0: Taga San Agustin to be.
1: Oy, yung mga taga San Agustin na, see you there on Wednesday. Nandun din si DJ Chino.
0: Oo, makikigulo lang. For the audience impact lang tayo, be. Ako na yung 1% ng audience impact. Oo. 1% lang kaya.
1: Hindi natin
0: hindi
1: na
0: ako magpapatalo sa ingin ng mataga San Agustin.
1: Ay, aba, dapat lang DJ Chino, no? Hi, Grashang. Grashang is commenting and watching our live. Nag-overthink daw naman si Mark Carrillo. Hindi ko alam kung ano yung ino-overthink niya.
0: Ano yung ino-overthink movie?
1: Hindi ko alam.
0: Over ka na. I-share mo yan para hindi masyadong umapal.
1: Umapal?
0: Andito na lang si Rambutan. Ito yung mahilig mambas. Hi,
1: girls! Ay, ano sabi ni Erie May doon sa comment?
0: Ay, lang. Oo. O, nawawala yung isang cellphone ko.
1: O, diba, chinek mo tapos bigla ka ning ano?
0: Nagkamali ako.
1: Biglang nawala. Nasaan na ba yun? Bakit nawawala yung mga comments natin dito?
0: Oh, masyadong maliit.
1: I don't know. I don't know. Ayun. Gandang hapon, DJ Chino and DJ Luna from Mommy Paz. Another one, DJ Chino, kumusta? Apay, di nakamit ka doon ni DJ Luna, no? 30. Hindi, nawala.
0: Kasama ako, be. Ba't hindi ba ako sinasama?
1: Kasama siya. Huwag kang mag-alala.
0: Ako yung manggugulo doon. Titikman ko yung mga ipapatikim ng San Agustin.
1: Ay, ikaw ah.
0: Ang gwapo mo dyan, Ses, nakakabading, sabi dito ni Rambutan.
1: Ay, hindi na siya basher ngayon.
0: Ikaw din, ba ang pogi-pogi mo din sa mga comments mo na yan.
1: At sabi din ni Mark, my partner kasi is nasa training sa loob ng PNP. With no communication within 6 months daw. Ngayon, nag-overthink siya. You know what? Kapag ganyan kasi, sa mga ganyang mga relasyon, ano, ang gagawin mo lang naman is to trust that person. Hindi mo naman maiiwasan na mag-overthink ka kasi nga wala kayong communication. Alam mo naman na part of your relationship talaga is having a communication. Yes. Diba, DJ Chino? Pag hindi na kasi kayo nag-usap, parang may kulang. Parang iniisip mo na okay pa ba kayo? Kayo pa ba? Parang ganun. Pero isipin mo rin nga na nasa loob siya ng training. Nagde-training siya, diba? It's for your future din naman. Ngayon, just put your trust on him or on her kung babae man siya o lalaki man siya. Ganun kasi syempre PNP, diba? Tapos yung partner daw niya ay ayun, nagde-training. Tapos Mark ang pangalan. Ah, babae. Ah, pagkatiwalaan mo yan. Oo, babae man o lalaki.
0: Dahil sa dapat, babae.
1: Pagkatiwalaan mo yan kasi ano eh. Unang-una, pinasok niyo yung relasyon niya na yan. Oo, mahal mo siya, di ba? So, the first thing that you were going to do, of course, is to trust her. Ngayon, kung meron siyang ginawang pagkakamali, edi hindi na ikaw ang may kasalanan nun. Siya ang may kasalanan nun at hindi ikaw ang mawawalan. Siya ang mawawalan. Diba? Kasi habang nagtitraining siya dun, habang pinagkakatiwalaan mo siya, dapat ikaw din magbehave habang nandito ka din naman sa labas. Ganon!
0: Oo, huwag mong gagawin yung rason na nag-overthink ka, hindi mo siya nakausap, kaya kung ano-ano nang gagawin mo dyan. And sometimes it's normal na mag-overthink ka kasi nga, mahalaga yung taong yun, mahal mo siya. Magtaka ka na kung wala ka ng pakialam sa kanya. Oo. Tapos isipin mo, bakit ba siya nasa training? O diba, baka para sa future niya, future niyo.
1: Yes, actually, para talaga sa future niyo.
0: Sa future
1: nga,
0: nating lahat.
1: Alam, sabi niya dito, we have a child. Tapos sabi, Max Solomon naman nag-comment. 3 to 4 months lang walang communication. Pag pwede na, weekend pass is umuuwi sila pag weekends. Ah! Oh. Kaya siguro nag-ano siya? Nag-overthink siya. Oh, oh. 6 months na ba? 6 months na bang walang ano, paramdam? Pero ang sabi niya kasi may anak sila eh.
0: Oo. Oh, oh. Oh. Well, medyo mahirap mag-comment kasi hindi natin alam kung ano talaga nangyayari. Pero magpakatatag ka na lang para sa pamilya nyo.
1: Mm-hmm. At saka ano bang ino-overthink mo? Ah, September 16 lang siya, ano? September 16 lang siya umalis.
0: Ilang days pa lang tiko?
1: Oo, oh, 2 weeks pa lang naman.
0: 2 weeks?
1: 6 months is total months of training. Ngayon, pag sabi ni Max Solomon, 3 to 4 months daw after that, pwede na daw yung WEP or weekend pass. May mga natutunan ako dito!
0: Alam mo, I mean something. This is actually good. Engaging yung ating eksena today, ha?
1: binilin daw niya kay Mark yung bata. Oo, kaso hindi daw siya yung biological father.
0: Ah. Oh, okay.
1: Ibig sabihin DJ Mac.
0: DJ.
1: Hindi, ito tong nag-ano, si Max Solomon, yung ooh, nagsasabi na 3 to 4 months
0: pwede. Nakakala ko si DJ
1: natin.
0: Max.
1: Hindi, ano, DJ Mac lang.
0: Oh. Ah, okay. Singular to.
1: Yeah, singular lang, yes.
0: Teacher tapos, Jackie, hello. Oh, yes yeah. po. Ano
1: miss
0: po yun?
1: You, ate, sabi naman ni Liza. Uy, congratulations, Liza, yung movie mo.
0: Soberano
1: ay
0: yan.
1: Iba pala yun.
0: Liza
1: Lee. Napanood ko na kasi yung Forgotten Island nung Saturday. Ooh. And maganda talaga siya. Ang random
0: mas maganda
1: natin.
0: Sa akin.
1: Pwede na.
0: Sumagot ko nung tama siya. Huh? Ayaw mo tumahan sa akin.
1: Pero sabi ni Mark Carrillo, ako yung tumayong talaga at tumayong tatay.
0: Okay.
1: Di lalo mo dapat siyang pagkatiwalaan, di ba? Kasi ipinagkatiwala niya sa'yo yung anak na hindi naman sa'yo. Parang
0: ibig
1: ganun.
0: Sabihin talaga, di ba? Solid yung trust niya sa'yo.
1: Oo. Kasi hindi naman basta-basta yung ano eh, yung sa anak niya, di ba? Ay, hello po, Madam Tonyang!
0: Oh, nanonood siya at
1: nag-send siya ng rose sa atin. Hello po!
0: Isang bouquet ba yan, Madam Tonyang po?
1: Isa muna.
0: Ah, isa.
1: Hello po. Yung sa'yo.
0: Parang vlogger yan.
1: Oo, sikat siya dito sa Isabella.
0: Oo, yung mga iskit-iskit ni Madam Tonya.
1: Mm-mm. Tapos ano, kumakanta din sila sa Meraki.
0: Ooh!
1: Yes! Also, si Marthang Vlog ay nandito rin ngayon. Alam mga vloggers na friends natin ay nandito,
0: shout
1: diba?
0: Shout out po sa inyo.
1: Oh, ano na, DJ Chino, bakit biglang nawala yung hype mo?
0: Nawala na. Ewan kung ano nangyari. Oo.
1: Tapos ito pa sabi ni Max Solomon, may open house sila after a month. Nakaka-visit sila sa training school. Ah! So 1 month, wala talaga yon Kat, yun. Tapos after a month, may open house na pwedeng mag-visit. Oh, alam mo na yun ha, Mark ha. Oh, i-visita mo din yung bata. Mm-hmm. Tapos, sabi ni Mark Carrillo, natatakot lang ako palitan. Ah, bakit ka naman natatakot? Nasa'yo na nga yung bata, di ba?
0: Oo. Huwag masyadong mag-overthink.
1: May ano ba?
0: Busy. May history ba?
1: Oo, yun eh. Yun talaga yung unang tanong. May history ba? Ano, history of whatsoever. At ganyan ang iisip mo.
0: May sinabi si Arime. Di ko kasi mabasa dito.
1: Ano sabi niya? Kay Rabi, kayo met sa apan DJ, adamit, aware ko gamin kasanong nakmaka apan auditorium. Kaya't komet ko mamakita kayo ti personal. Ano, sumaglit kayo dun ng maybe hapon kasi nandun na kami ng afternoon. Wow, may pa meet and greet. Meet
0: totoo ba?
1: Meet and greet pa eh. Pa-request DJ Balse. Meron ka bang yellow rose dyan?
0: may ganun din. Alam ba magalit sila? Hindi kasi pati ng play. Pang madaling araw ba yun yung?
1: Oo, suya up ti Big Bigot.
0: Yung mga pailungano natin pang madaling araw yan.
1: Ito sabi ni Mark Carrillo, we're good in 2 years. Oh, ayos naman pala kayo. Diba? So parang nag-overthink lang siya kasi pumasok siya sa
0: hindi
1: sa
0: lang
1: PNP,
0: siguro
1: ganun.
0: Hindi lang siguro sanay si Mark.
1: Na malayo at walang communication, ganon. Tapos ito naman, sabi ni Max Solomon.
0: Oh, anong sabi?
1: Pa-play po multo, baka takot sa sariling multo si sir. Bakit may ganon? Alam, bakit ganon? Bakit may ano? Bakit wait lang ka,
0: i-disconnect ko lang. O sige, chikain ko muna itong mga ito. Hi, DJ, good afternoon.
1: Ano. Sorry.
0: May nakapasok sa live niya.
1: Yeah, sorry. Hindi, disconnect ko na muna. I will not allow, ano muna, live guest for now kasi na naka-on air tayo.
0: Sa Eric. Oh,
1: sabi naman ni Jime, Jime ba pangalan mo? September 30 kayo pupunta ng San Agustin DJ. Opo, yung
0: so Wednesday.
1: Yeah, socialization night yon ng Nuwang Festival. Parang 71st na ba yun? Or ano? Hindi ko ako isada. Basta Nuwang Festival siya ng San Agustin Isabela. Nakita kasi nila kasi nga siya ni Mayor Raden mismo.
0: Oh, yeah. Powerful naman to yung mayor na to.
1: Naman. Mm. Ito, nagbago ng pangalan si Tofu, naging Bon. Ayun, ma'am, sabi ni Mark Carillo. And shout out po DJ Luna from Plaridel, Santiago City, from Hex Joshua. And also, sabi ni Mark Carillo, yung bata na sa parents niya, dumadalaw lang ako sa kaiginagala ko yung bata.
0: Ah. Wait, ang dami nating viewers.
1: At mga nag-comment din. Ano ba sabi? Hello, foes. Ay, ganun.
0: Sini Hoon. Hindi ko makita na.
1: Hindi ko rin makita. Si Willie. Hello, Willie.
0: Hoy, Willie, ba ako sumusumama?
1: Oo. Bigyan ng Jackie Chan. Hindi pala siya.
0: Iba yun.
1: Si Marlu. Hello, DJ Luna. Accept na ko ng Idol DJ Chino. Hello, shout out from Villaflor, San Isidro, Isabela. Ay, mga kabarangay. Kabarangay, kabayan. Oo. Shout out daw from Siargao Island. Bakit sinasabi ko?
0: Hindi ko alam kung nasa Siargao talaga.
1: Hindi ko din alam.
0: Mayaman kasi dahil dyan, mga sweeters, magko-commercial break muna tayo. Chikan po tayo sa TikTok, mga sweeters ko.
1: Yes, because it's already 3:33 and that time check's brought to you by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA.

0: Wala bang sapat na gatas si mommy para kay baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Sa GU

0: within.
1: Gio Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Centro West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villa C, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital, natulungan sa pag-inom ng DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert!
7: Ako po si Camilo Igana, nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako yung ihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago mabalik. Normal. Ganun po. Ngayon, ang asawa ko mahilig makinig sa radio. Kaya dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500,

0: Kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na super antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na kung saan si Sir mga kaibigan, meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 na wala ang pamimilipit, na wala ang pananakit sa pag-ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant subukan ang DTX 500. Ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga DTX 500, DTX 500.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: There you have the song from Sam Tui's version of Moves Like Jungle. And this song's brought to you by Skin Gold Statics and Cosmetic Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing.
0: May panang tayo lang. Our beauty is beyond amazing.
1: Wow! Siyempre naman, di ba?
0: Dinawit yung mga sarili. Ganun talaga.
1: O bakit? Pwede naman yun na.
0: O bakit? Hindi ba kami beautiful? Sabihin nyo, i-end live namin to. Magbanta. Joke lang.
1: Hello. Sige, Eka, no?
0: Oo. By DJ Eka.
1: Shout out sa Mel Apostol. Shout out sa lahat ng mga taga EPL.
0: Oo, dati naming teacher si Sir sa physics. O, di ba magaling ka sa physics?
1: Okay, so what's the difference between distance and displacement?
0: Sir sa Mel, kaya mo na yan. Sir Samuel.
1: Oh, diba?
0: Napakahusay na. Poging teacher din namin, Miss Tiso yan.
1: What are the three laws of motion according to Isaac Newton?
0: Sir Samuel!
1: Sir Samuel! Hindi niya maalala, oh.
0: Refresher, no? Oh, may iba tayo ng usapan. Ang bilis!
1: Ito na nga. Oh. Sabi ni Joy, may mga tindang mga product daw yung mga taga San Agustin doon sa harap daw po nung ano nung munisipyo, I think, yes. Tapos mga meron daw mga gatas ng kalabaw, ice candy na made from milk of kalabaw, ganyan. Tapos pastillas, ganun. Siguro try natin yung pastillas.
0: Oo, kasi nga, di ba, pero bibili

0: Siguro kung nagkatasan, hindi niya mapapanis yun. Guys!
1: Ay, hindi. Kasi meron tayong ano.
0: Cooler.
1: Yes!
0: We're always ready, guys. Alam mo na. Dapat
1: mo
0: may,
1: na
0: dapat
1: yun.
0: May laman yung cooler na yun pag uwi namin, ha?
1: Akala nyo ba?
0: Oo, ganun talaga. Para kaming magka-camping.
1: Yes.
0: We're
1: lagi
0: always
1: kami,
0: ready.
1: Lagi yes. Kaming may daladalang cooler.
0: May iya siya amin ng mga Boy Scout o Girl Scout.
1: Tama. Punong-puno po, sabi ni Jaime. Punong-puno. Pupunuin ba na? Pupunuin nyo ba yung cooler namin?
0: Ala. Pag-iaman. Nuang Festival kasi yun, guys. Yung mga hindi nakakalam ng Nuang, Kalabaw nga. Yun, kaya yung pinag-usapan namin. Oh. Shout-out sa mga viewers pa rin natin sa Facebook. Mayroon pa rin 3,000.
1: Ay, yes.
0: May mga nag-stay.
1: Ano?
0: Oh, di ba? Yung sa'yo hindi nag-stay eh. Yung friend mo. May mga friend tayong hindi nag-stay din eh.
1: Kasi 'di ba, yung may mga ganung pagkakataon kasi na
0: tayo lang may alam na friend natin sila. Yeah. Hindi pala tayo tinuturing na friend.
1: Kalaban pala ang turing sa atin. Ano yun, may nag-chat sa'yo, DJ Chino.
0: Sige, pasadaan mo muna yun. Anyway, shout out.
1: Parehas kasi tayo ng ano eh. Nang anong tawag dito?
0: Ay, nang notif.
1: Kaya ganun. Ay, ala. Bakit naman ganun? Pwede bang sa susunod? Huwag na lang mag-ilaw-ilaw dito. Wala na akong mukha dun sa live natin sa Facebook.
0: Ang cute ko daw sa live, sabi nila.
1: Ganun ba? Sinasabi?
0: Ba't kailangan PM? Dapat alam ng lahat ng tao na malisir na ang cute ko sa live. At saka bakit sa live lang?
1: Paki-comment, sabi. No?
0: Dapat dito nyo ginukawin, hindi PM, nakakaloka. RJ Agabaw Mandak, kumusta ka na? Mamaya, punta ka sa amin.
1: Ay, ala, dami ka niyang in-invite. Alam nyo ba si DJ na in-invite din niya ako kasi family day daw.
0: O, bakit? Diba? Para na tayong family dito, diba? In-invite ko din si DJ Barry.
1: O, sino pa mga in-invite mo?
0: Wala na.
1: Ano pa? Pwede namang mag-invite pa eh. Sino ba ang pwede nating i-invite? Gusto mo ba invite natin yung besh?
0: Parang birthday ko naman. Na family day eh.
1: Agree ka po ba, KKB Moon? Ito na naman yung KKB sa first date. Parang naging topic na natin
0: naging topic
1: to
0: na natin
1: before.
0: Yan, pero
1: for
0: sige.
1: Me, okay lang. But it depends upon the situation and your perspective in life. Kumbaga, isang madali ang pan lang to, ah. Sagot lang,
0: lang
1: to.
0: Natin.
1: Oo. Para sa akin, kung ikaw ay nag-agree na makipag-date at nag-agree ka rin at sinabi niya sa'yo na KKB at nag-agree ka din, well, it's okay. Pero yung alam mo yung bibiglain ka na ano, na makikipag-date, ay mag-date kayo, niyaya ka niya makipag-date. Tapos, kapag kabayaran na, sasabihin niya na KKB, yun yung mali, di ba?
0: O minsan kasi nakaset na din sa expectation ng iba. Yung sabi din yung tiyahin ko, parang naninibago dito sa culture dito sa atin. Kasi yung iba parang uso daw dito sa atin. Hindi ko nilalahat. Oo, pero naninibago lang siya. Kasi parang... tawag dito, halos gusto ng karamihan daw ng mga kakilala niya. Yung... nanlilibre.
1: Ay, ganun?
0: O, sa kanila daw, sa Canada daw, kanya-kanya talaga. Pero sabi ko,
1: ako man, nanlilibre naman ako, DJ Chino, alam mo yan, diba? Pero, you wait for me to do that, hindi yung,
0: yung ihirit ka.
1: Yes, baka naman, mga ganyan-ganyan.
0: Baka naman, DJ Luna, pumaldo ka sa event, magagano'n.
1: Ikaw ba yung nagpagod, ganon,
0: yes.
1: Diba?
0: Event kung, nga niya eh.
1: Yes, kung ililibre kita, ililibre kita, hintayin mo na magkusa akong gawin yon. Pero pagka once na sinabi mo na libre mo naman ako, uy, baka naman, ganito, ganyan. Nako, siguro hanggang pumuti ang uwak, hanggang anong mangyari dyan, hindi kita ililibre. Ganon.
0: Minsan, mayroon din nag-message sa akin, hindi saktong mainit yung ulo ko, kaya ako nag-unwind. Sabi ko, tara dito, sabi ko, nag-unwind ako. Tapos sabi niya, libre mo ba? Okay lang kung wala kang pera ka.
1: Alam mo, gusto ko yung sagot mo na yan. Ganun, sa susunod nga na ano, na may magsabi sa akin na ano, man libre ka nga. Bakit? Wala ka bang pera?
0: Baka masaktan sila. Pero wala. Siguro, nakadepende. Kung
1: nakadepende sa level of closeness.
0: Oo.
1: Diba? Alam mo yung di naman kayo close, tapos libre mo naman ako. Baka naman, mga ganyan-ganyan. ewan ko sa'yo.
0: Speaking of closeness, sabi ng isang ka-close ko dito, si RJ Mandak, may RH daw ba? Meron doon!
1: Oh, bula ka lang doon. Mura lang ba yan?
0: Ay, hindi. Ito yung nalilibre sa amin lagi.
1: Sige. Go RJ, punta ka doon. Oh. Tapos sabi pa dito ni, ang pangalan niya sa TikTok ay Mayor Kevin, DJ, may trauma na ako sa naka-braces kasi alam daw, nauubos daw ang kanyang hair. Ito pa si Boy Chinito. Pa-shoutout po kay Charles Valdez po, Ma'am DJ Luna. Okay, shoutout Charles Valdez.
0: Hello, Charles.
1: Yes, also hi to Shy. Si Shy raised to the power of 7 ang kanyang pangalan sa
0: parang
1: TikTok. Parang
0: kilala ko yung si Shy na yan.
1: Ay, mahihain siya. Kaya
0: si Gregory ata yan eh. Si Gregory ba yan?
1: Gregory? Hindi ko alam eh. Ay, bakit na ano yung invitation? Ganun, I'm so sorry.
0: Ano? Ay, iba?
1: Shyraan ang pangalan niya.
0: Ay, iba? Sorry po, sorry Shy.
1: Ito naman si Darren. Hi, baka trip niyo po pakinggan song ko, Lampasabi.
0: Ay, sige.
1: By Darren. Thank you so much po.
0: Guys, Lampasabi by Darren. Hanapin niyo na sa YouTube.
1: Uy, sorry po sa ano.
0: Oh, sa mga umaakyat, guys.
1: Hindi, napipindot ko kasi kapag kakon. I'm
0: yeah,
1: so sorry for that.
0: Mo.
1: Yeah. I-disconnect ko na lang muna for now yung mga ganun, ha? Kasi kapag naka-on air kami, medyo mahirap yung makipag-usap tayo sa live. Oo. Kasi,
0: ala! Sige, ano? Wala. Naglo-lock po yung live namin sa Facebook.
1: Bakit? Ay, nawala mo pa natin.
0: Ayan, nagbalik na.
1: Bakit ganun na, no?
0: Yung sabi niya, yung mahina daw yung internet, oo.
1: Ganun talaga. Ano, DJ Chino, bakit kaya mahina ang internet? Bakit kaya mahina ang connection? Bakit ganun? May mga ganung topic na naman tayo, hindi ko na naman alam kung saan nang gagaling.
0: Minsan ganun talaga, humina yung connection. Minsan sa una lang yung malakas yung connection na yun eh.
1: Oh, syempre, trial, di ba?
0: Oo, magpapabongga sila.
1: Yes, okay.
0: Tapos hindi lang pala sila consistent.
1: Oo, oh, yun lang nga eh. Kumbaga parang ano, sa free trial, ang ganda-ganda ng experience mo. Kapag ka nag-subscribe ka na, ganyan, ay, dun nalalabas ang totoo.
0: Wag ganun. Dapat consistent kayo, guys. Oo.
1: May kilala ka bang ganun, DJ Chino? Yung Mayroon. Consistent. Consistent na ano? Consistent na ano?
0: Hindi, dati may effort siya sa akin eh, pero ngayon parang hindi na.
1: Ay, hindi siya consistent.
0: Oo, nung una lang siya may effort, oo.
1: Alam mo yung nakakapag-stay talaga sa mga ganyan, sa friendship, sa relationship, yung consistency rin talaga, ano.
0: Yes. Hindi ka lang magaling kapag meron silang naitutulong, naiambag sa'yo, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Dapat kahit alam mo yung panahon na medyo challenging sa kaibigan, andun ka pa rin, oo.
1: Challenging.
0: May mga ganun eh. Kaya minsan kinukumusta ko din yung mga kaibigan ko. Hindi mangutang.
1: Minsan natatakot ako sa mga ganun. Nasagutin yung...
0: May kukumustahin ka?
1: Oo. Yung alam mo yung after how many years, ganun sa kakalang kakamustahin. Hello, kamusta? Ganyan. Minsan talaga hindi ko muna isisin or hindi ko muna i-ano. Unless sasabihin niya kung ano talaga, kung nangangawusta lang ba talaga siya or what.
0: Nagigets ko naman kasi yung iba natuturo mo na sa mga kumusta na yan. Yung, Mare, hello, kumusta? Naman tapos madamay pasarunso ng damad yung message na baka damad na extra mga kasto.
1: Oo, balik ko rin sa katapusan.
0: Oo. Pero minsan okay din yung gano'n na kinukumusta yung mga kaibigan mong matagal hindi nagpaparamdam. Pero sa akin, may limitasyon. Oo. Kinukumusta ko sila kasi baka busy lang sila kaya hindi ka nila, alam mo yun, hindi sila napagparamdam. Pero meron ako isang kaibigan na nakilala pa niya sa akin yung partner niya. Mabilis ko magsalita.
1: Oo. Naka-times to yan. Naka-ganun.
0: Oo. Nakilala yung partner niya dahil sa akin. Masaya na sila ngayon. Nakalimutan na niya ako.
1: Ay, ganun?
0: Pero okay lang. Super close kami na at least masaya na siya. Siguro,
1: that's the important thing.
0: Ganun lang siguro yung papel ko maging bridge sa kanila.
1: Bridge! Hanggang kailan ba na ganyan na lang ang magiging papel mo sa buhay, DJ Chino?
0: Pero yung mga bridge mo ibigayin, di ba?
1: Oo. Minsan yung mga bridge, sila din yung ano, sila din yung, pag bumigay yan, sila din yung parang makakapagpahiwalay. Pag marupok, ha?
0: Oo. Okay, pero matibay akong bridge, guys. So don't worry.
1: Sige. Meron ka bang ipapabridge dyan sa iba?
0: Hindi.
1: Sabi ano? Na SK dito.
0: Ano sabi ni SK?
1: Tuloy ang sahod, walang eleksyon.
0: Well, SK naman, baka ano, magpaalog ka pa dyan.
1: Oh, SK ang pangalan niya dito sa TikTok mismo.
0: Oh, SK, ilang taon ka na pag sa next election.
1: Oo nga. I'm an SK chairman daw, sabi niya.
0: Oh, diba? Magaan yung loob po sa mga SK na yan.
1: Hindi ka ba magpapaambun?
0: Marami na
1: 27 na daw siya.
0: 27. Tapos sa 2028, last 2. Tama ba? 2 years na ba? Extended ng 2 years.
1: Trentahin na to.
0: Okay lang yan, SK. Magkagawad ka na next election.
1: Oo, tama. Tama. Kinala ka ng tumila, di ba? Warren Bergonio is also watching at ang sabi niya, DJ, saan ang station nyo? Ang station po namin ay located sa room 314C, 3rd floor, Heritage Commercial Complex, Malvar, Santiago City.
0: Matik mo ba nakalimutan? DJ Skyler, hello!
1: Ay, nanonood ba si DJ Skyler?
0: Napadaan siya dito.
1: Hi! Magkakapitan na daw si SK sa susunod.
0: Ay, powerful. From SK. Ganyan yung magusto, determinado.
1: No, from SK chairman to kapitan.
0: Just confident. Oh, ganyan talaga. Kung alam mo yun, tinataguyid mo yung pagbabago ng inyong barangay, minsan yes. Kailangan mong tapangan.
1: Oh. At saka okay din naman yung mga batang maging leader, di ba?
0: Yes, so ngayon sobrang nag-evolve na. Oh, yung pati politics, 'di ba? Mayor Vico, shout out sa'yo. I love you po.
1: Wow. Oy, anak ko 'yun.
0: Oh, nga pala, ako pala si Bossy. Ay,
1: utang ko. At naman si RJ. At saka si Mommy Paz. May nag-friend request nga sa akin, mga DJs. Accept ko siya. Yun pala, hihingi lang ng pera. Ayun lang, ano. Pagka nag-friend... Meron din sa akin dati, nag-comment dito sa my live ko. Ano, mag-loadan ko daw siya. Huh? Tapos ang tagal-tagal na daw niyang nag-comment at nanonood, di ko pa daw siya sinisendan ng load. Huh?
0: Ay, oo. Parang kilala ko yan.
1: Oo. Linak ko siya sa TikTok.
0: Georgie, shoutout sa'yo. Yung nang iwan daw kay RJ.
1: Ay, grabe naman. Sabi niya dito, ang kaya shoutout mo man ni para Georgie, imbate na mandirabiin.
0: Ganun talaga yung si Georgie. Kapag meron siyang booking, iniiwan ka niya sa ere.
1: Booking?
0: Yes. Hindi. May mga orders. Oo, ganyan.
1: O, syempre, kailangan niya naman na
0: pera
1: ano,
0: muna, yes, trabaho muna, up. Diba?
1: Ganun na nga, kaya minsan hindi nila ako mayayaya sa mga gala-gala
0: nila.
1: May booking ko event, diba? Ganun. Actually, aspiring kapitan sana ako, kaso di na tuloy pang SK lang talaga siguro. Malay mo, ngayon, pang SK. Pagdating siguro ng susunod na eleksyon, magiging kapitan ka na. Or, kaya ano, hindi ka naman magiging kapitan kapag walang eleksyon. Kaya hintayin mo yung susunod na eleksyon. Diba?
0: At saka, meron talaga yung oras na pala sa'yo. Maray mo, pinaprepare ka lang.
1: Meron at meron talaga yung mga pagkakataon, oras at tao na para sa'yo.
0: Malay mo. Okay, ganun. Bakit?
1: Malay mo, ano?
0: Hey, Jamis, wait lang. Hindi ko ma-accept yung invite. Mamaya na lang.
1: Oo, decline mo muna siya.
0: Oo, mamaya na lang.
1: Meron pa ba akong mga hindi? Bebe! Sabi ni Primo, kape tayo, DJ. Magpapadala ka ba ng kape? Eh, sabi kong gano'n na, no? Abi, syempre, nag-iaya sila ng kape, di ba? Ako, okay lang naman. I can buy my own coffee, pero kung iayaan mo ako mag-coffee gano'n, at malayo naman, so, paano?
0: Kaya kong magtimpla ng sarili kong
1: yes.
0: Kape.
1: Sabi pa ni SK, bisita kayo sa bahay pag free time kayo sa Baliwag, Bulacan.
0: SK naman, ang layo namin.
1: Nandito kami ngayon, taga dito kami sa Isabela. Oo. At saka, syempre, ang matadaanan kasi natin from here sa Isabela hanggang sa Bulacan, bago tayo makarating doon, ano muna, mga bundok-bundok muna ng Vizcaya. Pagbaba mo ng Vizcaya, yung patag naman ng Nueva Ecija hanggang Tarlac, ganun bago ka makunta ng Bulacan.
0: Baka naman, SK, pwede mo kaming invite kung may event kayo. Baka kailangan nyo ng host sa event ng barangay
1: mo. Yes. Pwede naman, pwede kami doon.
0: Banda!
1: Diba?
0: Pwedeng-pwede din.
1: Oo, sabihin mo, ano, mga kwan, local celebrity ng Isabel.
0: Ah!
1: Charot! Shout out from Thai. Hello, Morales. Wow, Thai.
0: Mm. Oh, ano pa ba? Ano pa bang chikmo?
1: 1 week in Thailand. Ipapalalag ko kayo. Thai-Thai Rizal pala siya. Kala ko noon Thailand. Ikaw talaga, Morales, ha?
0: Ay!
1: Ay, ganun ka ngayon, ha?
0: Oo, ginagalingan
1: mo, ha? Sa birthday ko, book ko kayo sa October 3. Naku, sayang. Hello, may nakabook na sa October 3.
0: Parang pamilyar yung araw na yun.
1: Bakit?
0: October 3 siya ba, diba?
1: Oo,
0: ay, kita na!
1: Oo. Kasi nauna na yun, birthday ng aming inaanak.
0: Yes.
1: Na si, ano, si Pau Pau. Ay!
0: Pangalan.
1: Alam mo ba kung bakit Pau Pau ang kanyang, ano, kanyang palayaw?
0: Oh, galingan mo.
1: Bakit?
0: Ano nga?
1: Hindi, kasi
0: naalala ko
1: Paolo
0: sa Pau Pau
1: yung
0: na yun.
1: Ano, parang Paolo ata yung bagyo nun.
0: Ah, nung pinanganak siya?
1: Hindi pa siya pinapanganak nun, pero yung parang mga nganak na si DJ Tala nun, parang bumabagyo. So, naisip niya na yun ang ipapangalan niya. Ganun. Eh, meron na siyang mga na-post na ano, ang pangalan ay Cyrum Rain, ganun.
0: Ah, so
1: naging palayaw na lang.
0: Oh, okay. Natukayo ko pa.
1: Yes, Marvin Fuentes. Hello po, ma'am. Nakikinig kami lagi sa inyo. Sana makasama namin kayo. Huh. Watching here from Bilibid. Wag!
0: Bakit gusto nyo kami isama?
1: Oh, in fairness, oh. At bakit kayo may TikTok? Sige nga. Oh, sige. I-report natin itong mga ito.
0: Hindi. MMM lang yan.
1: Ito talagang si Marvin Fuentes. Unak on wood.
0: Ba't ayaw mo magpupunta sa Bilibid? Malay mo kunin tayong singer, okay, host.
1: Singer and host.
0: Diba?
1: Watching at nakikinig sa sakyan, DJ. From Yevra Nai. Ha? Huh? Hindi, parang Harvey Ian. Ian Harvey.
0: Alay, yung manero si Harvey Ian na yan.
1: Eme-eme lang, ma'am, sabi naman ni Marvin. Ang kaya talaga. Oh, ma-eme kayo sa buhay, ha? And by the way, DJ Gino, it's already 4 o'clock.
0: Papaalam na tayo sa ating Facebook Live. Pero naka-live pa rin. Magla-live pa rin kami sa aming mga TikTok accounts, guys.
1: Pag hindi kami tinatama, hindi namin i-end.
0: Maraming salamat, mga sweethearts. This is your chinitong DJ, DJ Chino.
1: And I'm your kabagerang this jockey on air, DJ Luna.
2: Goodbye.
1: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good afternoon. It is now 4:01. The time check's brought to you by Brigada Distributions Incorporated.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need day use or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
4: Huy, Mari! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mari! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood at Crab Cravings, located at Purok 1, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
10: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
9: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
10: very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
10: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
10: Yung rice coffee.
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: DTX 500. 100.
12: Manalala ba ang gulubot sa iyong mukha?
11: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
12: Baka kulang ka sa antioxidant.
11: Mag-DGX 500 ka
12: para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
11: DGX 500, araw-araw.
12: Bibili sa mga butika.
11: DGX 500.
13: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
11: DGX 500.
12: Bibili sa mga butika.
11: DGX 500.
14: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
15: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
16: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
17: I am 74 years old. Ito po ang aking kwento.
18: Mga kwento ng pag-asa.
19: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
20: Determined na ako next year.
21: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
18: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
22: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun, MX3 Coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 Coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 Coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusak ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayon. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Maraga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon, kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC, para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
0: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Life.

0: responsibly. Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swabe yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
6: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
5: Ilang taon po kayo?
6: 44 na po.
5: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
6: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
5: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
6: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
5: Bionic Capsule?
6: Opo.
5: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
6: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
5: Okay, salamat, ma'am, ha.
7: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Elite skin type, meso RF or meso lipo. And ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: die like a damn vampire.
1: Today's best mix.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novellino, pour out what's special with Novellino, my wine and only.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya... tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: The Super Charger.

0: Japanese Mount GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab niya na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalulak.
2: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Event Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need day use or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039 7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
7: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
8: Taga-aginasan, sa Parubis Krino po. Dok,
7: ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
8: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan po, balipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan po, dito sa tiyan ng balita, at yung saan, mahihirapan akong huminga pa, ano?
7: Magdami.
8: Oo.
7: So, anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadumi?
8: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
7: So, hindi talaga lumabas yung bato mo?
8: Hindi, parang yun ang gamit po.
7: So, anong ginawa mo?
8: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lemwen.
7: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
8: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
7: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
8: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
7: So, yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
8: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayunit Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
7: So, yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Barangay Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayunit Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
9: Yeah!

0: 97.7. Sweet 97.7.
1: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DTX 500. Lagi ka mabuhaw, guto at lagi na ihihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Mag DTX 500 ka. May Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bilis sa mga butika.
4: Jackpot!

0: Sweet 97.7.
1: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa isa na 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
5: Tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swab yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
12: Ang dami naman yan, nakakalulak.
11: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
12: Grabe pala ang Disadeco.
11: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
12: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
13: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
14: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
15: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muli bumalik ang sila ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
16: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan,
20: testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
21: Healthy family.
22: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
23: R-I-S-E,
22: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
24: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
25: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
22: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan.

0: Magitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Kaya naman, saan man dago po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na,

Kaya naman, saan man daw ako buhay ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladodunan. Tawag po kayo sa ating mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga numero. Pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Ngayon na. Tawag na po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623.

Kwento ang kalusugan tayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating program.

0: Hawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Teresa Ramos po, sir. Ito, dito sa Isabela po.
0: Teresa, okay. Nanay Teresa ng Isabela. Okay po. Nanay Teresa, ilang taon na po kayo, Nanay Teresa?
1: 65 years old, sir.
0: 65?
1: Esperanza po. Esperanza.
0: Ah, Esperanza. Sorry. Esperanza. Saan ko na ko yung Teresa? Esperanza.
1: Sir, nakabili na ako ng pan-rice dun sa kabagan po. Pinuntaan ko talaga.
0: Pinuntaan niyo talaga yung kabagan para makabili ng ating rice coffee. Yan po yung dapat. Kasi
1: ako ng 5 box, balik 7 boxes, sir.
0: 7 boxes na. Bumili po kayo ng 7 boxes ng ating rice coffee para hindi na kayo pabalik-balik. Tama po?
1: Opo.
0: Very good po yan.
1: Kaya lang kuya, magastad.
0: Opo.
1: Alam mo kuya, yung 1 box hindi pa umabot ng 2 araw.
0: Hindi ba? Ilan po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Walang kami, Mr. Sia.
0: Opo. Pero po nanay, ang kagandahan po nito, dahil matutugunan po yung mga problema po natin sa ating kalusugan. Yung pera, nakukuha lang po natin. Pero kapag po napabayaan po natin yung ating po namang kalusugan, mas lalong magastos. Kasi kapag tayo po yung ospital, nagkasakit tayo dahil hindi natin natugunan yung pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman, hindi natin nabigyan po ng pansin, doon po tayo nagkakaproblema. Okay lang po yun, nanay. Ang importante ay maging maganda yung ating kalusugan. Nanay, nakakailang sa shake kayo sa maghapon?
1: Bali tatlo, kuya. Kasi nakabili ako, kuya. Kasama ko yung sumasakit ng sigmura ko noon, kuya.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw ko nang pupunta sa doktor, kaya pinuntahan ko yung kabagan
0: Talagang pumunta po kayo doon. Ano pong butika doon sa kabagan kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Sa North Star Drug, kuya.
0: Ah, South Star Drug. Okay po, tama po yun. Tama po yun. At marami po yung binili po ninyo. 7, sabi po ninyo. 7 boxes.
1: Okay.
0: Very good. Okay, talagang pasiguro, no?
1: Pero magdi-deliver ba kayo sa Rojas? Rojas Isabela po?
0: Rojas Isabela. Okay po. Nasabi ko na po yan sa ating po namang mga deliveries at gagawan po nila ng paraan yan, panigurado. Gagawan po nila ng paraan yan. So nasabi ko na po yan, napaabot po na po natin, na napaalam na po natin na wala pa po dyan sa Rojas Isabela ng ating po namang rice coffee. Kaya alam ko po na gagawin po nila ng paraan yan. Okay po. At kapag meron na nanay, kung meron na po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli.
1: Opo kuya, okay.
0: Okay? Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. God bless. Ipagpatuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat.
1: Okay.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Yan po si Nanay Esperanza ng Rojas Isabela. Umiinom na po ng ating rice coffee at pumunta pa ng kabagan para lang po makabili ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much po naman, nanay. At sana po maipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At matugunan po yung lahat ng mga problema po natin sa ating kalusugan. Lalong-lalo na yung mga iniinda po nating mga sakit.

Eto, sabi dito, tayo po'y napapakinggan dyan po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat. Sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin dyan sa radyo natin, Bonpen. And sa radyo natin, Odjongan. At hello kay paring Sunny Boy na nakaantabay po naman sa atin at live tayo dyan sa Goa, Camarines Sur. Sa lahat ng mga nakaantabay po naman, inaabot po naman ang signal dyan po sa Partido area ng 94.5 FM Arkham Sur, Goa. And syempre, sabi dito, happy fiesta. Sabi ni Sunny Boy. And also, dyan po naman sa Kawayan Isabela, dyan naman tayo po yung napapakinggan sa DWDYAM 1107 kHz and DWNDFM 88.5 MHz. 88.5 MHz. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin. Sabi dito, Kuya Boy, pwede bang uminom ng rice coffee kahit umiinom ng alak? Mas maigi po kung alisin na po natin yung pag-iinom ng alak. Yung rice coffee na lang po yung itira po natin. Dahil, di ba, marami pong mga karamdaman ang nakukuha kapag tayo po ay lagi pong nainom ng alak. Hindi na po bago kasi sa pandinig ng ang pagkakaroon po ng masamang epekto ng sobrang pag-inom ng alak. Taon-taon po yan, mga kaibigan, libo-libo yung mga namamatay sa buong mundo dahil nga po sa karamdaman po sa atay na dulot po ng sobrang alak po sa katawan. Marami yung napapabalita din na namatay dahil po sa mga aksidente na may connection pa rin sa alak. Ngunit kung ang inaakala daw po natin, sabi po sa mga nababasa po natin, na sakit sa atay lamang at aksidente lamang yung masamang na idudulot po ng sobrang alak sa katawan, nagkakamali daw po tayo doon. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, mayroon pong halos 60 uri ng sakit ang may kaugnayan po sa maabusong pag-inom ng alak. Ano-ano po yun, mga kaibigan? Una dyan yung anemia. Ang sobrang alak daw po sa katawan, mga kaibigan, ay maaaring makaapekto po sa dugo. At kung ito po ay magpapatuloy, maaaring humantong po ito sa sakit na anemia. Bumababa po kasi yung level ng oxygen sa dugo kung madalas na umiinom ng alak. At dito po nagsisimula yung sakit na anemia. Kaugnay po ng sakit na ito, ay maaaring maranasan po ang madalas na pagkahilo, hirap po sa paghinga at madaling pagkapagod. Nandyan din po, mga kaibigan, ng cancer. Ang madalas din po ng pag-inom ng alak ay maaaring maiugnay sa pagkakaroon po ng cancer ayon po sa pag-aaral ng mga dalubhasa dahil po sa chemical daw po na acetaldehyde na isang carcinogen na nakukuha po kapag umiinom ng alak. Ang mga bahaging nanganganib na pagsimulan po ng cancer ay sa bibig, lalamunan, atay, bituka, suso at tumbong. Sabi pa po nila, mga kaibigan, mas tumataas din daw po yung panganib ng pagkakaroon po ng sakit sa duluyan ng dugo, yung cardiovascular, dahil po sa madalas na pag-inom ng alak. Kabilang po sa mga sakit na tinutukoy po dito ay yung stroke at atake sa puso na parehong nakamamatay. Naapektuhan kasi po ng alak ang mga platelets po sa dugo na kung magpapatuloy po ay maaaring humantong po sa pamumuo ng dugo sa isang bahagi po ng ugat na daluyan. Nangihina rin po yung mga kalamnan ng puso kung mapapasobra po ang alak sa dugo, mga kaibigan. Ang pinakakilalang masamang epekto po ng alak, mga kaibigan, ay ang pagkasira po ng laman ng atay o yung cirrhosis.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila?
1: Namagdan na nakakapit sa Bogota, ano, Argao?
0: Nasabi ko na po, nanay, wala pa rin po ba hanggang ngayon?
1: Wala pa rin. Ano, nilagdan na ba nila?
0: Ang alam ko po, nanay, basta po nasabihan ko na po sila, ipa-follow up po natin ngayon. Pwede rin naman nating i-follow up ngayon, nanay.
1: Ah, hindi pa rin nalagyan?
0: Ah, hindi ko po alam, nanay. Basta po nasabi ko na po ito sa kanila, na malagyan po doon dyan sa inyo sa Bogo, Argao, Cebu. Apo, nasabihan ko na po sila, nanay.
1: Ah, sir, Kuya Boy.
0: Apo. Okay po.
1: Okay, okay.
0: Okay po. Basta, opo, basta balitaan niyo po ako, nanay, kung sakali na, ano, kung sakali na meron na, balitaan niyo po ako. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay, nanay, maraming salamat po sa inyo, nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Siyempre, hati dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14-in-1+1. Rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating mga rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

Balikan natin yung ating punawang pinag-uusapan, mga kaibigan. Sabi nga natin, isa po sa pinakamalaking masamang epekto ng alak sa kalusugan, ano po, yung pagkasira po ng laman o yung cirrhosis. Kasi po, mga kaibigan, ang atay, ang sobrang alak po sa dugo na siya namang lumalason na dito at humahantong po sa pagkasira ng mga laman po nito. Ang malalang kondisyon po ng cirrhosis ay hindi na malulunasan pa ng mga gamot. Kaya nga po, mga kaibigan, pinapalitan po baga yung nasirang atay sa pamamagitan po ng transplant. Di ba? Kaya po naman, inaanyayaan po natin yung lahat na uminom po ng ating rice coffee, araw-arawin po yung pag-iinom po nito at makakatulong po ito sa atin dahil sagana po ito sa nutrisyon. Dahil po yung taglay po ng ating rice coffee ay nutrisyon, kaya po, mga kaibigan, nandun nga yung sinasabi po nating nakakatulong yung ating po namang rice coffee para maibsan yung lahat ng mga iniinda po natin mga karamdaman tulad po ng ganitong uri ng karamdaman po. Kaya imbes na alak po, mga kaibigan, na damihan po natin yung iniinom na rice coffee para po naman ay matulungan tayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang katawan. Ito po ay mapigilan at mapalakas yung ating immune system, mapalakas yung ating po namang resistensya nang di na po tayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Isa pa, mga kaibigan, ay yung demensya. Ang talas po ng pag-iisip ay natural na nababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit po sa taong madalas na umiinom po ng alak, doble o triple po yung bilis ng pagkasira po ng mga cells sa utak, kaya't mapapaaga po yung kanilang pagiging malilimutin. Apektado din po yung ng sobrang alak po, mga kaibigan, ang mga nerves sa ilang bahagi po ng katawan. Tinatawag daw itong alcoholic neuropathy, yung kondisyon po ng pagkasirang ito dahil maaaring dumanas po ng pamamanhid sa ilang bahagi po ng katawan. Constipation o yung pagtitibi at maging panghihina po ng ari ng lalaki o yung tinatawag na erectile dysfunction. Pwede rin po magkaroon ng gout, ano po, yung sobrang pag-iinom ng alak. Ang gout po ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Ito po ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan. Ang sakit daw pong ito, mga kaibigan, kadalasang namamana o kaya naman hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi yung kondisyon kung madalas na umiinom po ng alak. At dahil din po sa alak, mga kaibigan, pwede po tayong magkaroon ng alta presyon o yung high blood pressure. Kasi po yung kondisyon ng pagpapataas po ng presyon ng dugo. Isa po sa mga kilalang nagpapataas nito yung pag-inom po ng alak po, mga kaibigan. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas po ng alta presyon. Isa rin po sa masamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina po nito sa ating po namang resistensya. Laban po sa mga mikrobyong nagdudulot po ng mga sakit. Mas mataas yung panganib ng pagkakahawa sa mga sakit kung madalas po na umiinom ng alak. Hindi po tulad kung tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, mas pinapalakas po nito yung ating po namang katawan, yung ating po namang resistensya, yung ating po namang immune system. Para hindi po tayo mapasok ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong sumira po naman ng ating po namang kalusugan. Kaya po yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, yan po yung ating po namang sinisigaw dito po naman sa ating programa para sa lahat ng ating mga kababayan, nang sa gayon ay makuha po natin yung sapat na nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po nito, araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
Hindi lamang daw po tiyan o yung at-atay ang apektado po ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng alak, maging ang lapay o yung pancreas ay nangihina rin ang pagkakaroon po ng alkohol sa katawan. Kung masisira daw po kasi yung pancreas, mga kaibigan, maaaring dumanas po ng madalas na pananakit ng tiyan at pagtatae. At napakarami ba pong iba niyan, mga kaibigan, ang mga sakit na pwede po nating makuha sa labis po ng pag-iinom ng alak, mga kaibigan. Kaya dun sa atin nagtatanong, mas maigi na bitawan na natin yung pag-iinom ng alak, mas maigi kung ito po ay papalitan natin ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Healthy coffee po ito, mga kaibigan. Ito po ay binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Ito po yung perfectong kombinasyon ng mga herbal na kung saan po ay pinagsama-sama. Hindi po ito, mga kaibigan, na sabi nga natin na biglaan lang na kinuha at pagsamasamahin. Ito po ay dumaan po sa napaka-iging pag-aaral bago po nakuha itong 15 itong kombinasyon ng mga herbal na nakakatulong po para maibsan yung ating po namang problema sa ating kalusugan. Ito po yung perfectong kombinasyon ng ating po namang herbal ingredients, ano po, na nakakatulong para po naman maibsan ang ating po namang mga iniindang karamdaman.

At syempre ba mga kaibigan, available din po yung adin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyong lugar. May nagtanong sa akin kung kahit ba wala pang kinain na pwede na siyang uminom ng 25-in-1 pagkagising lang. Kasi sabi ko daw kasi, ako, yung ginagawa ko personally, ano po, pagkagising ko lang yung 25-in-1. Tapos sabi niya sa akin, nakasalubong ko kasi siya, tinanong niya ako kung pwede daw na ganun. At nung trinay niya daw, nagkaroon po ng parang hindi kasi daw siya sanay na umiinom ng kape na wala pang kinain. So sabi ko, tatay, pwede naman po yun. At nasanay daw siya dun sa ating 14-in-1+1 sa umaga na iniinom yon. So sabi ko, wala pong problema yun. Yun naman po ay sa akin lang naman. Yung sinasabi ko po ay sa akin lang naman. Ano po, kung gagayahin ninyo, kung okay po sa pakiramdam po ninyo, okay din po yun. Pero kung hindi po, balik po tayo dun sa nakasanayan po natin. Kung 25, kung 14-in-1+1 lang po yung iniinom po natin sa umaga, okay po yun. O kaya kung after pong kumain natin, saka kayo iinom nun, okay lang din po yun, mga kaibigan. Wala pong problema doon. Basta po, araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At meron din po nagtatanong sa atin, patungkol po naman sa matamis daw po kasi yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sabi ko naman, depende po yun sa timpla po ninyo. Kung

0: Salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Betty po ng Romblong, 36 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, sa hindi ko ma-explain na sobrang sakit, nangihina po ako at nakawala ako kung gana kumain. Sobrang payat na po ako, kayo parang buto balat na pinina po ako. Mm-hmm. Hindi po ako makatulog, ay pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na pong amin na puntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawalan po ako ng pag-asa, kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang kaliit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
1: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DGX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DGX 500, mabibili sa mga butika. Life.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kailangan mo ba ng maaasahang construction services para sa bahay o negosyo, fire safety solutions, o handa ka nang simulan ng iyong fitness journey? Isang pangalan lang ang kailangan mo, CBG. Kami ang inyong one-stop solution, CBG Builders and Construction Supplies Trading. We offer

0: the best music on the best station. Sweet 97.7.
1: Dance Bank. This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix.
0: Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way. All day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, ito siya Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need dayus or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya at yun ang ginawa ko naman at nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
7: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
9: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
0: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX
11: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
12: DTX 500. Bibili sa mga butika.
13: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
14: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
15: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
16: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
17: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
18: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
19: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mix 97.7 now turns the music back on.
21: Overload, pleasure overload.
20: Here it comes.
22: Great.
20: Mix 97.7, today's best mix.

0: 100. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mix 97.7 now turns the music back on.
11: Overload. Pleasure overload.
10: Here it comes.
12: Great.
10: Mix 97.7. Today's best mix.

0: someone for today's hits. An all-time favorite is sweet. 97.7.
1: Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
2: DTX 500, always kabang pagod at stress araw-araw. Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500, upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa makabuti. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para madito ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500, bilis sa mga butika. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdig itong tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaitan, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang L kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, painumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo mapunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay-inlo ko, pinalagyan ko ng sili, mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung King Gotawa Clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awanti Opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga suplemento. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, aprobado ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po nirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinig at magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventists. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kapit itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: DKX 500.
11: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
10: DTX 500.
12: Bibili sa mga buti.
10: DTX 500.
12: DTX 500.
10: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwan pagbabasa at kung may DTX 500 ka, panlaba. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
12: Today's best music is on.
13: Woohoo! Today's best mix.
14: Mix 97.7.

0: ang bangkay, buo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

di Luzon. Good morning po, selamat taga Forest Region, Caldera, Mountain Province, Ipugao, Cagayan Valley Region, Kalinga, Payao. Saan man po kayo naroon, nanabot po natin pala patunan. Kaya po buwabati ni Summer Soup sa mga umaga sa inyo po lahat. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. At huwag nyo, patulong nyo kaagapan nyo pagdating po sa kalusugan. E importante sa lahat sa iman, punahin natin ang kalusugan sa pagkasayang natin ng sa iman. Yan po ang ating pag-asa, yan po ang ating kayamanan. Ay walang iba kundi ang ating kalusugan. Paano naman kung hindi natin naagapan, hindi natin nagawa ng paraan? Hindi ko kayo bilhin. Hindi kaya bayaran ang kalusugan. Kasi ang nagbubuo nito, hindi po kung sino man, ikaw mismo. Kaya sabi natin siya naman, sa iyong kinakain magiging marusog ka, sa iyong kinakain magiging sakit na. Kaya huwag natin maliwalain ang kalusugan. Kasi pag ito yung pinawi, nawala na sa ating karatang katawan, ang hirap po ibalik. Kaya pasalamatan natin ang nagpahiram po nito sa akin. Walang iba ang ating pong dakilang Diyos. Siya po ang nagbigay sa atin ito, pinagkalo sa atin, na kaya dapat po yung ingatan. Kaya sabi natin siya naman, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Maraming salamat po sa mag-decision na kapatapad sa ating tinig, si Papa Wins, umaga po ito, nakapasyan natin patuwang. Dahil ito po ang 97.7 FM, Santiago City. At ito po ang DWDY ng Kawayan. Sa inyo po na nagpapalapad sa ating tinig, sabay-sabay po na napakinggan ating tinig sumaga po ito. Sumaga ka lamang dalawang sesyong katuwang po natin sumaga po ito. Ang mga sulok ng region ko ay napapakinggan ang ating tinig sa Himpapawid. Mula po Ipugao, Caldera, Mountain Province, Kalinga, sa Mount Forest Region, sa buong lambang ng Isabela, sa mga tagapatik mati, sa mga tatay-nanay, lula-lulo, na nagkakapi ka na, nagagabag ka pa ng ating pong Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Ang kapi na katuwag nyo, kaagapin nyo, pagdating po sa kalusota. Importante sa lahat, hindi natin si Mami, nagkakapi ka na, nagdahan-dahan ka pa. Yan ang kailangan nyo natin. Kaya isang pasyente ko, Dok, alam mo po nagkapi ako, ang ganda ng pagdudumi ko, ang ganda ng tulog ko, walang nakaisturo po. Yan, bakit po? Ang kapi ko natin ay hindi ko kapi, kundi suya. Suya coffee na tinilagyan ng iba pang ibang klase ng herbal. Ano po? Mayroon tiyatang natin na antioxidant. Mayroon siyang all-out cleansing. Yan ang ganda ng Dr. Lemuel. Kasarap ang pagdumi mo. Bakit nalilinisan ang bituka mo? Dahil po kaganda ang ating pong ingredients, ang ating pong produkto. So saan ka pa, di ba? Ay dito ang gana sa certified, legit, masarap ang pakiramdam, hindi ka kabog-kabog ang iyong bibig, walang palpitation, masarap ang tulog, masarap ang gising. So saan ka pa, di ba? Ganun po kaganda ang produkto na by Unique Alternative Healthcare Center. Saan maribili ang Dr. Lemuel? Available na po. PGR, San Mateo, naglagay na po tayo na napalitan na yung picking cafe nila. Wala na yung picking cafe. Ligid na po, certified na po na Dr. Lemuel. Ha? Hindi lang po mapait yan kasi ang gamit natin ay suya. Hindi po picking cafe. Ganun, kaganda. Sa lahat ng mga drugstore dyan, sa Abis Pharmacy, Lovins Pharmacy,
Navarro Pharmacy, ayan, meron po kayo dyan. Daily Drugs sa Gordon, at saka sa Amora, meron po kayo dyan. Liberty Drugstore, meron din po kayo dyan. Sa Gordon, Isabela. Pagdating nyo ng Chagi, yan, sa kay Joyce, kay Raya, Palmait, meron po tayo dyan. Bupamasi, meron po tayo dyan. Mag-o-calling ng sonyo. Bionic Herbal Suya Coffee. Sa Junso, sa Lagustin, hindi ko lang memorize yung mga pangalan ng pharmacy, pero naglagay po tayo doon sa kanila. Ipagtanong nyo lang po ang doktor ng Larsonyo. Sa ano po, sa Alfonso Lista, Manuwa Pharmacy, Fernandez Pharmacy, meron po tayo dyan. Available po sa mga drugstore nila ang doktor ng Larsonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Ang kakini na gagapay siyempre sa suka. Diba? Napakaganda. Sa ano po dyan sa kabatuan, meron din po tayo dyan sa Sulas Drugstore. Meron po tayo dyan. At iba pa mga, meron din po sa Jesus Drugstore, kabatuan. Tanong nyo lang po, Dr. Limal Sonyo. At ilabot po ang Dr. Limal Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Ang

aking kung anong pangalamang pangkalusugan, handad po ng bayonik, outer field, help the shooter. So mamaya po na rin po ang record, Dr. Sonyo sa Kawayan City, Santiago City, ang aking bahay, Dr. Philip Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Outer Field Medicine, naturopathic practitioner, katuwang nyo, pagkuro nyo pa agad nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, sir, ma'am, unahin natin ang kalusugan kasi pag ito'y napapayaan, hindi po may babalik ng madalian. Kasi ang sakit, matagal na po nakaimbak yan sa iyong katawan. Ngayon lang po niyo inaan, dahil sa inyong kung pag-abuso sa inyong kalusugan. Pero tanda natin sa ma'am, prevention is better than your health as well. Ang hinumintay mo kung patay na ang kabayo, ano dapat gawin? Maglinis po tayo ng ating internal organ. Yan po ang first step. At ang pangalawa, disiplina sa ating kinakain, sa ating sarili. At ang pangatlo, ang pag-inom nyo ng mga suplemento na kailangan ng aking katawan na rin po ang aking pong bionic herbal capsule. 6-in-1 po yan na dapat yung inumin para ma-maintain ang kalusugan natin na wala pong aray, walang aghay, walang agwiri po ba? So ang ating pong fixline, mga kabayonik, upin na po tayo sa ating pong cellphone number 0917-8874-581. So, kaya mga sa mga nagtatanong sa akin, subukan, puntahan ang nag-iisang pangalan by Unique Alternative Health Center. So, mamaya po, sa mga nagaplano na magpa-undergo ng cleansing sa kailang katawan, ay puntahan ang aking klinika. Makipag-schedule kayo sa atin pong contact number. Ibigay ko ang ating contact number para itawagan nyo po ang record kung gusto nyo magpa-undergo ng cleansing. Cleansing ang internal organ. Sa ating pong cellphone number ng ating pong globe 0917-8874-581. Yan po ang ating pong contact number. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yan po naman ang ating pong contact number sa ating pong smart number. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, you can try. Lakitan ang nag-iisang pangalan by Unique Alternative Healthcare Center. Sa katawan.

0: Okay po, nasalain po natin ang ating sparring partner from Cabarcuan City, Dr. Ancero. Doc, good morning. Bati ka sa ating mga tagapakinig.
1: Yes, Doc. Magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating pong programa tungkol sa kalusugan.
2: Hello?
0: Yes.
1: Nawawala po kayo.
0: Nawawala po kayo po. Okay, continuous po. Continuous.
1: Sige po.
0: So, yun po ang ating pong isang paalala sa mga gumagamit, gagamit at gumagamit ng ating pong mga produkto na napakaganda sa ating pong kalusugan. Doc Ancero, good morning.
1: Yes, Doc. Good morning at good morning din sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating pong programa tungkol sa kalusugan. At siyempre, magbibigay po tayo ng mga tips tungkol po sa ating kalusugan kung paano po natin mapanatiling malusog ang ating katawan at kung paano po natin solusyonan ang ating mga karamdaman gamit po ang mga natural na pamamaraan sa pagbibigay lunas sa iba't ibang karamdaman. At ating pong pinapalam din, Doc, na tayo po ay wala po tayong pinipiling sakit. Ano man po ang inyong karamdaman, ay atin po itong binibigyan ng lunas natural. No? So atin pong bibigyan ng solusyon ang inyong mga problema sa kalusugan dahil napakahirap po kapag tayo po ay may karamdaman. Kaya nga sabi nga natin ang ating kalusugan, ito po ay kayamanan na dapat pong ingatan at huwag po nating hayaan na mawala ng lubusan, no, yung ating magandang pangkalusugan. Kaya totoo po ang lahat po ng mga nakikinig ngayon at atin pong bibigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan. Kung mayroon po kayong mga tanong, ay pwede po kayong mag-message o mag-text po, no, sa text line na naibigay po ni Duke Limwell. At para magbigyan po natin ng kasagutan ng inyong mga katanungan tungkol po sa problemang pangkalusugan. Okay, Doc?
0: Okay, para sa mga nais po mag-undergo ng cleansing sa kanyang katawan, ang ating pong tapi, yan po isa sa cleansing na rin yan, part of cleansing. Bakit? Giginhawa ang iyong pagbabawas, giginhawa ang tulog, giginhawa ang pag-ising. Tayo mo natin, Doc, walang karay, walang nagay, pag nagkakati ka na, nagagamot ka pa. Bakit? Full of vitamin C mineral, antioxidant, glutathione, ang taping hari. Ayan. Lampar na ganda, di ba? Kasi ang kailangan natin ngayon, hindi lang lumabas na kape. Na ginagamit yung kape, ay nagpapalpitate kang yung dibdib. Pero dito sa mga kape na ating nirecommend sa inyo, ay napakaganda. Bakit? Hindi ka magpapalpitate. Maganda ang iyong pagising, maganda ang iyong tulog, at maganda ang iyong pagbabawas. Bakit? Meron siyang, ano po, meron siyang ECR. Ganun kaganda ang produkto ng Bionic Alternative Health Center. At ito po ay mabibili nyo sa lahat ng drugstore. At kung wala pa silang na, wala pa kayong mabibili dyan, anong drugstore yan? Lalagyan natin ng ating produkto. Ng ating pong Dr. Limwell Sonyo, Bionic Alternative Health Center, at ng ating kapinahari. Ako'y sabi natin, ito yung pinakahari sila ito ng kape. Bakit? Wala nang ihigit ka sa hari, di ba? Kung sabi natin, kung sa Pilipinas, ito yung presidente. Wala nang ihigit pa. Ganun kaganda ang ating kumpulot. So, ito po yung mabibili nyo, ipagtanong nyo na agad ngayon sa mga drugstore nyo, malapit sa inyong lugar. At kung anong drugstore yan na wala pa, malalagyan po natin. At yung ating Dr. Limwell Sonyo, ipagtanong nyo na rin dyan. No, kasi yan po yung magka-join.

prasong kamuti, di saging eh, okay na. Iba naman pandesal ang ginagamit, kinakain, di ba? Kinasalto sa kati. Eh, ganun kalinis ang kati. Hindi nga kaya hinuhugasan sa kasi. Pero pagkatong hugasan, iinuhin din yung kapi. Ganun po paganda ang ugali ng Pilipino. Kaya mga kabayani ko, magkapi ka na, magagamot ka pa. Gaganda pagtulog mo, gaganda ang gising mo, gaganda ang bowel movement mo. Bakit? Kasi meron siyang antioxidant ang ating pong mga kapi. Ang Dr. Limelsonyo, ang kaping hari, yan po ay magkakasama. Hindi mo magkaaway yan, ha? Kundi, sabi natin eh, magkapatid, nagtutulungan. Bakit po nagdumagawa ng ganitong product ng Bionic? Kasi nga po sabi natin, ang herbal, parang walis. Hindi po din nag-iisang tingting, matatanggal mong basura. Pero kandang, pag pinagsama mo yan, ang mga walis tingting na yan, magiging walis yan. Kahit gaano kalit ang dumi, matatanggal po niya. Kasi nag-iisa ang tingting mo, papaano malinisan ang bakuran mo kung tingting mo yung nag-iisa. Pero kung maraming, sigurado po kayo linisan ang bakuran pag kayo ginamit mo. Ganun din po ang produkto ng Bionic Alkalative Health Center. So meron kang isyam, meron kang Dr. Leonel Sonyo, meron kang kapingari, isang ka pa. Ay ginawa na, kompleto na, meron siyang vitamin C, may vitamin E, vitamin D, antioxidant, glutathione. Oh, meron pa siyang collagen. Ay naku po, talagang sabi natin, dito na yata lahat ang pinakamaganda mga sangkap ng kape na kailangan ng ating katawan. Meron siyang malunggay, meron siyang tumangiri, meron siyang mangustin. Oh, yan ang taglay ng bawat produkto ng Bionic Alkalative Health Center. Kaya ito na po ang panahon nyo na magkapit tayo habang kayo na ito sa Impapawit. Kung ihigot po tayo ng Dr. Lewelson, Bionic Herbal Zuya Coffee, ang kapi na gagabay siya ang kalusugan at naging lunas si pati mangurit po ng karamdaman. At yan po ang kaganahan, pag pinagsama mo, sabi natin ay very powerful. Diba? Kaya po, dalawang kapi ko eh. Yan, dalawang tasa o. Dalawang mag. Hindi po tasa na maliit ha. Talagang malaking mag ang ginagamit po natin. Yan po ha, ang kagandahan ng ating kapi. At ang kagandahan, hindi po kakabog-tabog ang iyong bibig. Maganda, walang magandang ating resistance to fight sa anumang klase ng sakit. Karong kahayagad, diabetes, arthritis, o itatang mata sa cholesterol, magkapita. Ginhawa. Diba? Kasi bakit? Puro vitamin sa inginom mo na kape. Hindi o ito lang ang kape na ibang kape na bibili nyo. Pag nagkape ka, sinisigmura ka. Diba? O, ganun kahirap ang masakit sa yung mata sa acid na kape. Kaya ang kape natin ay neutral, normal. Antioxidant kasi ang kagay. Meron siyang vitamin C, meron siyang collagen, meron siyang antioxidant, meron siyang quercetin, ika nga, no? Ganun po kaganda ang mga produkto ng Bionic Alkalative Health Center. So, punta kayo sa public market, dyan sa mga grocery, o sa mga pharmacy, drugstore, pagkanong nyo, meron ba kayong kating hari ngayon na narinig ko sa radio? Ay Dr. Leonel Sonyo. Eh kung wala pa po, sabihin nyo, magpapalagay po sila sa inyo. Yan po ha, abang-abangan nyo na po ang ating produkto. Ngayon, kung walang mabili, tanong nyo, meron pa kayo Dr. Leonel Sonyo, kayo rin kibala sa Yakuza. Ay meron. Navarro Pharmacy, Lopez Pharmacy. Diyan po sa, ano, sa Forest Region, Ichagi, tatanong nyo kay Gini Pharmacy, Lopez, dyan sa Raya Pharmacy, Joyce Pharmacy, Parmaid Pharmacy, Go Pharmacy, pero po dyan. Ulitin nyo lang Alicia, tanong nyo po, inyong 20, dyan po sa Butika Mika, mayroon ba kayong Dr. Lewelson nyo? Mayroon ka ba sa Soya Coffee? Mayroon ba kayong kaping hari dito? O, oh, di ba? Pagtanong po kayo, kasi hindi mo masama magtanong. At kung meron, bumili na po kayo, mag-dibra na kayo, habang kinakikinig sa ating programa, nagkakapi tayo pare-pareho. Di ba? O. Oh. So, yung multi-station naman natin, na rin po ang DWDY,

0: ang Sweet 97.7 FM ay magpapalagay doon sila sa kanilang station. Okay lang po, walang problema. Palalagyan po natin ng Dr. Lemorson yun, pating hari. Para pwede rin silang mag-api habang nakikinig sa ating programa. Di ba? Ay ganoon po, kaganda. Dito po, magtutulungan po tayo. Paano tayo makatulong sa ating kapwang Pilipino na maging healthy ka na? Healthy ka pa. Di ba daw, Kasi Ron Maduling?
1: Yes, Dok. Tama, Dok. At ang kapin ay talagang sa tingnan ng iba, Dok, parang kulang ang kanilang araw. Parang hindi kumplito ang kanilang araw pagka hindi po sila nakapagkapin. Oo, kasi ang kape talagang napakaganda po. Pero sabi ko nga po, kailangan maging wise po tayo sa pagpili ng kape. Kasi may mga kape po kasi, Dok, na nagpapalpitate ng isang tao pagka nakainom ng kape. Sabi nga na, Dok, ang kape talagang nagpapalpitate yung aking pakiramdam, no, sa aking puso, sabi nila. So, ang kape kasi, mayroong mga kape po na mataas ang caffeine. So, ang caffeine, ito po ay stimulant na pwedeng magpakabog ng ating dibdib. Kaya ang ating pong kape, Dok, ito po ay talagang hindi po ito mataas ang caffeine. At napakaganda nito dahil mayroon po ito mga sangkap na mga herbal. Kagaya po ng yung kaping hari natin, Dok. No?
0: Yes.
1: Mayroon po itong sangkap na moringa. No? Ang moringa talagang napakataas ng nutrisyon po nito. Mayroon po itong mga vitamins. Kaya ngayong mga bagong panganak, Dok, pagkulang sa gatas, pinapakain lang po nila ng malunggay. No, talagang nakakapagbigay ng gatas ito. At ito po, Dok, ay mayroon itong vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system. At mayroon din po itong iron para po doon sa mga anemic, kulang sa dugo. No, at mayroong calcium, no, para sa ating buto. At mayroon din potassium para hindi po tayo magkaroon ng palpitation, pagkabog ng dibdib. Marami pong sangkap ito, no? Yung naraganda po sa ating kalusugan. Kung mayroon po mga cancer, mga bukol, ginagamit din po ito. Turmeric, ito po ay nandyan din sa ating kapingari coffee mix. Ito po ay mayroong sangkap na ating barley. Mayroon din po yung barley. Ang barley po, Dok, ay kilala po ito na mayroong tinatawag na dietary fiber. Okay, may dietary fiber, Dok, yung barley. At ito po ay may kakayanan na tanggalin ang mga kolesterol. At ayon, Dok, sa mga pag-aaral, no, sa American Urological Association, na ang isa sa dahilan pala, Dok, ng pagkakaroon ng erectile dysfunction, no, yung mga kalalakihan po na hindi na po nakakapagpatayo, no, ng kanilang manoy. Ayan, ha. Ito po ang isa sa dahilan dyan, Dok, ay pagkakaroon ng bara sa blood vessel. Kaya ito palang barley ay may kakayanan, Dok, na tanggalin ang mga bara sa ating ugat, yung mga bad cholesterol, kaya pinapaganda nito ang daloy ng ating dugo. At good news, dahil nandyan po yan sa ating kaping hari coffee mix. Ayan, at bago tayo magpatuloy, Dok, pakinggan muna natin ang ilan sa mga papalastas ng ating kaping hari coffee mix. Kaya doon sa mga nakikinig, gagawin subukan ang kaping hari coffee mix. Kaya po, pwede silang pumunta sa mga parmasya na malapit sa kanilang lugar at hanapin naman po ang kaping hari coffee mix. Okay, Dok.
0: Magbabahagi na ilang mga katanungan tungkol sa ating pong mga natanggap mula sa ating mga pasugid at pagkasubaybay. Magkakapakinig mula po sa John Sharon, malaking bagong produkto. Yes po, meron tayong bagong produkto na paparating ang natin pong kaping hari. Mayroon, pwede ba kayo maglagay sa John? Yes po, maglalagay po kami dyan. Don't worry po, ha? May bili ang ating mga produkto, ang ating pong kaping hari, ang ating Dr. Lewelson nyo, may unique herbal soya coffee. Magkasama po yan na mabibili nyo sa lahat ng mga drugstore, grocery, dyan po sa inyong lugar, dyan po sa John's, hanggang sa Nagusti, isa bila. Kaya sa mga taga-Purus Radio, no, abang-abangan nyo ang ating produkto ng Bionic Alternative Health Care Center. Kaya, Dok, ang ating time ay tapos na naman. Maraming salamat po sa nagtanong sa atin.

0: Mabibili ang kaping hari at ang doktor ay sa inyo. Magkasama po mabibili nyo sa lahat ng mga drugstore pharmacy na malapit sa inyong lugar. Tanong nyo lang kung mayroon na po sila. Kung wala pa, palalagyan po natin yan para hindi mahirapan kung saan tayo bibili na masubukan nyo ang aming mga produkto na kakaiba sa mga narinig nyo mga advertising. Kasi sa atin po, maging real tayo, no? Yung totoo, kung ano naman ang kape ng ating Dr. Lingwell, ng ating kaping hari, yun po ang mararamdaman nyo ang lasa niya. Makita siya babaw, lumulutang yung malunggay, yung mangustin lumulutang. Ganun kaganda ang produkto po ng Bayunic Alkaline Center. Okay kayo mga personal malam, mga kabayan ko sa atin pong kolokonto ng kalabang pangkalusugan. Yung huli ko, Dr. Lingwell Sonyo, Doc, Cancero, ikaw na magpaharap.
1: Yes, Doc. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakinig sa ating programa tungkol sa kalusugan. Sana wag po kayong magsawa na laging pakinggan ang ating talakayan tungkol sa kalusugan dahil ang ating kalusugan, ito lamang po ang ating tanging kayamanan. Maraming salamat. Ako po yung lingkod Dr. Feliciano Ancero. Hanggang sa muli, magandang umaga sa ating pong lahat.
0: Okay, Nifing, sa Chano City, sa ating pong dalawang sisyon, nakatuwa po natin umaga ito. Kasi iba po ay nagkaroon ng problema kaya hindi ko natin nakasama sa iyong papawilyang. Yung likod, Dr. Lingwell Sonyo, isa po sa natin na katuwang nyo, katuloy nyo kaagap nyo pagdating po sa kalusugan. Kaya sabi natin, ma'am sir, isa mong magawin, sampu mong inisipin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kung napakinggan, application ang kairangan. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli, God bless us all.
2: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!

0: Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert! GTX 500. Lumanabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Ang DTX 500 agad. Para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Uling nagbabalik po ang iyong lingkod, Doc June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa DM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Yan ang po, mga kaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
6: Sa buhay natin ay mahalaga.
5: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
7: Gusto niyo bang

0: ng diabetes, mag-DTX 500.
1: Mabibili sa mga butik.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: Wakey, wakey. Rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey.

morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. Good morning everyone. Isang malamig-lamig na umaga. Yes, ewan ko ba bakit ako nilalamig ngayon?

September 29, 2026. Yes po, bukas ay katapusan na naman. Napakabilis talaga ng araw. 87 days before Christmas. At itong Pasko humahabol ng humahabol. Hindi natin namamalayan. Mamaya noche, buena na po. Yes. Happy, happy. Next month na tayo na naman nito. Akala ko nga may 31 ito. Wala pala. Hanggang 30 lang pala ang September. Sobrang, actually, hindi ko siya talaga na malayan. Oo, yun na yun. Parang walang nangyari. Hello po, good morning po sa lahat po ng nasa daan ngayon. Naghahatid na kanilang mga estudyante o papasok po sa kanilang mga trabaho. Mag-iingat po sa ating pagmamaneho. Medyo marami-raming tao ng ganitong oras sa daan. Lalo na po dito sa Santiago. Kaya kung ikaw ay papapasok ng alas 7 o alas 8 sa umaga at medyo malayo-layo pang panggagaling, magagahan mo na ng very light. Opo. And sa mga nakikinig naman po sa atin simula pa kanina, good morning! Sa mga nag-uumagahan dyan, sa mga nagkakape, sa mga nagpapainit pa lang din ng tubig. Good morning! Sa mga bagong gising, hello po sa inyo. At syempre sa mga natutulog pa dyan, na na-magnet na sa higaan. Good morning! Bukas na bukas pang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Pwede rin po mag-message sa aking Facebook page. That is DJ Berry. Hanapin nyo lamang po sa inyong mga Facebook account. And shoutout din po sa Dreams Event Center. Kinig po sa atin ngayon. Hello po sa inyo. Magandang umaga. Dreams Event Center. Sa mga gusto pong mag-book, pwede nyo po sila kontakin. Kanila pong contact number. Sila po ay located sa Buena Vista, Santiago City. Ang kanila pong numero 09-68290-9811 or 09-93039-7991. And pwede rin nyo po akong i-message kung meron po kayong katanungan sa Dreams Event Center. Pwede ko po kayong matulungan. Yan ang aking Facebook page po ay DJ Berry. Okay, thank you so much. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Pwede po tayo mag-request ng ating favorite song, ha? Yung mga song ninyo na pang malakasan. Hello po sa lahat din ng nag-e-exercise ngayong umaga. At dahil nag-e-exercise ka ngayong umaga, para sa'yo itong next song natin.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka mapupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 24 years old. Ito po ang
4: aking kwento. Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Pinagpunin na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MXC.
4: Maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
8: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong extending lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko. Baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya. Sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin.

0: Ako po kasi nagka-copy ako nun mga 3 beses every month, isang araw, last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kasi kanya-kanyang timpla. So minsan, hindi ko na natatansya kung matamis. Until, bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya. To fix my, ano, my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon na ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So, nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So, yung mother ko po kasi, so, syempre, concerned siya. So, ngayon, sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos, biglang nagpop-up yung ad. Anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So, tinry ko yung advice ni mama. Then, nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So, yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung, ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya kumangin, tapos afternoon, ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Because kung sinitake yung MX3, ang gandang epekto nung MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung bone na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So, binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Medyo tinatry ko. Action na ubo. So far, wala na po akong sugat. Kung hindi ko lang picture ang ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening sa kanila. So, yun po. Ang ganda po yung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500. Malala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX

0: fun coming.
1: Sweet 97.7.
2: Hindi magbigay ka ng tono. Bait si, inatin ng diwa kong talo. Bait na maangas kapag kumakalabog. Di pong pag kumalabog, parang may nag